ara re lo je kan ma sanu awon ore re kan ma promise wo kan ma mo se ami ni ami ti ami ba nbe lare eyan wa ma yeyan le bi ami ba nbe lare eyan wa obi wa sanu awon kan won ni dodo teyan ami niye eyin ti ami ma se lore nbe lara yin eyin ti ami ma ran lowo nbe lara yin eyin ti ami ma se loko nbe lara yin oluwa lo ran mi obi a fe gbadua a fe ba ti won pe ni ami jakule je e pe oruko jesu sa e pe emi mimo gbogbo ami jakule lara mi wa di ile oluwa e mu kuro ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ile oluwa e mu kuro o ya adua oruko jesu e mi mimo ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro meseda verumana balege daria gado ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro e mu kuro e mu kuro e mu kuro e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro e mu kuro ami jakule laye mi ile oluwa e mu kuro e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ile oluwa e mu kuro ami jakule lara mi ile oluwa e mu kuro ile oluwa e mu kuro ami meta jesu oluwa wa ami ami ami loruko jesu akoko lele isa eyin kan gbo mi ni aro yi ohun to je ko ma seru wo bi ororo ti si lori eni teyan ba legun ti o ba gba ororo esa ebun re yo ma lu lasan ni e kiyesi sa wo bi aimoye awon ti won kun fun agbara olorun ko je wipe koro ni won ti ri won aye ori won ni gbanta oluwa lo ran mi baba mi lo ran mi mezumana barubili adayana dash mo be osa gbogbo eyin te ba ni ori ofe lati gbo mi ni aro yi e kiyesi ele gbogbo ti won pe ni ami jakule gbogbo ti won pe ni ami eru gbogbo ti won pe ni ami daduo bi o ba sami loruko jesu ami yen pare ijeje mo pe dafidi nbe nile solu solu de damo dafidi ti fowo re taduru nile solu esa o ti taduru e o munu oba adu awa ara ile oba inu wa mo dun nitori ebun dafidi ni pe o mo bi won ti taduru e kiyesi sa ṣugbọn oba o recognize e won o le da omo bi ororo o ba kan o lori enikan so pe e je n kuku wa lo wo eni ti o da sori mi wo bi ohun ti mo n sọ yin o ju ororo teyan le foju ri lo ohun ti mo n sọ yin ifowokan ni won n pe bee ohun ti mo n sọ yin ohun ti won n pe ni ibapade ni ohun ti mo n sọ yin iṣẹlẹ ni won n pe ohun ti mo n sọ yin ọjọ afiyesi ni wo bi o ti eleyi ba de to ba ṣẹlẹ manava ruaba ha ijọ naa ni a ti furu oyo bẹẹ ni sa kò sẹnikẹni to da ororo le paul lori
nígbà tó ń bọ̀ láti ọ̀nà Damascus, ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ní ọjọ́ náà ló ṣubú lulẹ̀ ní

ti won na ba lori ofe iwo na da si toro to ni agbara ni mo pe o wa gbogbo ona ki won na se be eyin kan wa nbi to je wi pe ohun te ni lori so gbogbo nti o ba fi pamọ ninu awe yen to da bi ore iwo na mu o le lo san ni CPOS pelu account number ti mo fe pe abi ko transfer re latori phone re so eyin ti e ma se be e mu account number ike lo fi ore yin ti e da ninu awe yin ke lo fi sibe 02 71 96 92 04 e je ntu pe 02 71 96 92 04 emi to pe oko ade aladewura je so ile fun o pe iwo na wa gbogbo ona eh ki iwo na ko fi ore re sewo sibe so wema bank ni bank yen e fi ore yin sibe ti oluwa ba fo lori ofe ni ola sunday mi o mo bi mo se le so fun oju pe oluwa ni ki n fi ororo yan gbogbo eniyan sunday ti ma ba wa ara ibadan koko se niyan leyin igba ti mo ti bole so gbogbo eyin te ba wa ni ilu ibadan mo lori

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu ah loni ojo saturday ogbonjo ninu osu elekarun second to the last day of the month bi awada bi ere osu yi si ndagbere gbogbo eyan omo olohun edide eja wa dupe lowo baba agbalagba oyi oni lojo saturday mo gbo leti mi pe ko to di ale oni majemu anu yo se weekend fo ewo saturday ni o ngba ti o ba fi dale wa jubilate wa gyrate enikan ni ehe mejeji ni o dapo ti emi awon wole osodogo fun o gbogbo yi saturday church e dide nle bi n ba ti jade nbi ago mefa ni ma bo sori facebook ago mefa ni ma bo si youtube ah gbogbo eyin oni graduation mo n ba yin yo loni o gbogbo eyin omo olohun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni loni ngba ti o ba fi di ago bi mewa si mesan won bere ipade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni enikan ni ta lo ndu yi pastor dekunle epaphras wuli yin na ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank the midway market gba gititun ni lu ibadan pepe yi opon mo lola only communion for that matter ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon mo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara olohun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake e mo bo nbi pepe enikan ni ki la se nbi pepe loni e kan wa joko oni yi ojo iroyin ayo ni a kejo joko a jo fowo leran a mo gbo testimony kan ojo kan bi ologun ajobo ti yi aye awon eniyan pada a gbadua meta nbi a lo gba meje si ni agbara eni to laye atorun lori YouTube ati Facebook o dekunle epaphras e ma bo e ja koko joko nbi pepe ka wa mo ka owo wa mejeji soke ka mo gbe ogo fun baba eni to ni majemu eni to ni ipe eni to ni anu engineer e pe baba yen wole a le fogo e fe lomi ori

0: gbogbo eyin oni graduation mo nba yin yo loni o gbogbo eyin omo Olorun awon kan graduate loni enikan ni won graduate ni fundamental class won won graduate from the fundamental bible school loni loni ngba ti o ba fi di ago bi mewa si mesan won bere pade ti won loni rabaji gan iwo na le wa gba form ti e na asiri ni gbogbo learning procedure ni Olorun fe lu Olorun fe lu so omo technical know how ni bawo ni eyan se mo se opportunity nla loni iwo na mo invite e ko join graduation ceremony yato si yen wa gba form ti e na anfani alailegbe ni ipade tola only communion service ni agbara oluwa e mu bo nile meji meji ni iyen nikan wa ko gbogbo awon omo wa patapata ni o se anniversary won ni agbara Olorun a ba won yo ipade weje we mu wa ge cake
1: engineer baba mi o emi na le ri o mo le ri wo dupe lowo Olorun fun ise mi ati ise iyanu ti Olorun nlo ni fun baba mi o wo li mi o je fi igba kokon fi yin sile emi na le ri o mo ri ise ona ti ise iyanu Olorun ninu omi ta lo omi mewa bi mo se de shop lana awon ti wa ba mi raja ni won wa ba mi raja baba mi mo ta lana o mo ta lana bi Olorun ti se jere agbara e to nro ojo ojuku o nro ojo anu ojo yen sise bi mo se lo mi yen to mi o lo se mi o lo nkokon fi we mo kon fo mi yen lasan mo fi we mo da sori mi mo wa mu anointing oil mo fi para mo wa so fun arugbo ojo pe baba bi mo se nlo emi mimo woli re won ti sure sinu mi jere agbara re mo de shop Olorun jere gbogbo agbara re o fi agbara re o fi agbara re o fi agbara ewon ni gbogbo ona ah ya mi lenu emi to je pe tin ba joko si shop ni ba mi ba ko ni se to ma ya won ju mi awon eyan ti mi o ti wa mo bi awon eyan tutu mi won wa raja lodo mi ah baba mi eri mi re o e ba mi gbe o mo dupe o omi yi sise to ma ti ni ogun le se ogun yin e je ko ma sise o e bere si se o mo ogun ni igbagbo ninu ogun yin te se o e ba mi gbe eri mi o mo ti ma send testimony e ki n gbe e ba mi gbe temi o e ba mi gbe o e seun baba mi e se o

0: aga papa kan riwo dupe ore afijo alayo dupe ore akagba pegbefa dupe ore afijo alayo dupe ore awon kuro le kegbendin logun orin je lorun ba mi se ko omo baba leleru mode o dupe ore e mu ju ope yi ijo ope ni won mo jo ilu ope ni won mo jo
1: aye agbara lawa emi mimo la ni ti o
0: tori pe ko si meji to ye wa ju ka ma dupe lowo olohun oba ale wile se lo oba tin je ka to je oba tin mu ka to mu oba tin pese fun a oba ti ki je won oba ti ki mu to ni ka wo mo je to ni ka mo mu to ni a mo yoto mi eh kabiyesi olodumare

Oluwa Jandi Day, lo si bi inu gbo bi ti e ku awon omo yi atawon oluko lo. Kore tu won le, kori be ko se be, Jesu Oluwa wa, ami. Eya fa oya, eya fa oya, e ma ja dadu, e ma ja dadu. Afa gbe ni jogun ola nko sodo ibi awula dey. E ma ba ni fa tesun ba. Lori awon ti e ji koyi, gbogbo eyin woli woli, e ma ba wa fa gbogbo n to ba ye ka eka ninu bibeli eka eyin afa afa agba irijogun ola nko sodo afa lorin loje o aji taye lolu elejire azan oya oya afa lana se gbogbo bi oba mo nu qurani ni ko mo ka gbogbo eyin eka ka won mo yi ki won jade ku nbe layo lana se nipa ara dada titi te dodo baba la fa eti won na ba mo baba e ma ka e ma ka e ma ka e ma ka ka won mo yi muri bo ki won bo nbe ta lo me ni o tu kan olohun gba wa e ja mo se pe fatia halalu barika jai fatia

adupe atona kini atona keji atona keta eja pa opo ka fi orilede ile olon lowo abala amaran re o eja lo be ni kan mo nkobo ile ise alagelule te ngbo yi pelu omo yin ololufe yin ore yin femi ogun yemi ologuru omo baba tin be lelero ari ajifori kidara emi re o 96.7 fm ibe na lawa oke gajoke imara futa aro tuni eja se belenja keke lu keke lawo salu aye la fi keke lu keke lawo salu orun oro ana lu keke ba mi leku le mi won la jo nse omo ogun yemi ologuro mo tun de o agbe fakori da mo tun de oni lo ni je ni abe lowe eyin agba muslimi eyin agba kristeni gbogbo yin e ja jo sapero koda te dori oni sese gbogbo wa patapata a jo se ni o eyin agba mende logun tin be lotu fe oya ise ya ise ya o du a tewon oro olu orogbo gbogbo yin patapata gbogbo alale yoruba oran mi oya o sango ni oya ni obata la gbogbo yin gbengbe ti ele a tun ti de e gba wa lowo awon ajinigbe e gba wa lowo awon ajinipa gbogbo nti kaluku ba mo oni e ja se oni e ja se gbe toro esin kale e ja gbe toro esin kale nti kaluku ba mo oni e ja jo se nti nbe nle yi gbogbo eyin patapata gbogbo alale le pata la kesi o to ba jo nla fi we won epo e pa jo po si e liri gbogbo alale yoruba patapata oya e ja jo se o e wa gba wa o e gbe wa nja egbe wa nja ile yoruba ki sojo omo kini wa o ya gbogbo we ja tura pale e ja se ba ti se ko le ba ri bi ti ri nti kaluku ba mo oni e ja fi be lodumare ko gba wa o ko gba wa o ko ni fa o pe fa ko logun o pogun ko ye ma ja o se ti e lototo ki won darapo ka jo se ki gbogbo re o le da eyin woli te ni nanu bole wa eyin pastor eyin reverend eyin prophet oya o e ke pe jesus olugbala ko gba wa nu nta aye ti wa poluku musu papa orilede nigeria yi anjini gbe okere lati ngbo tele andunbu eyin okere lati ngbo tele o ti wa wole to wa papa nilu ibadan orisirisi ni sele papa ni pele oyo o sele ni lorin ko si bi ti ode o eyin afa gbogbo sewu patapata gbogbo yin mu kesi gbogbo nte ba mesa esa bi se nlo yi ose bi se nlo yi ose e dakun ebẹru olohun eyin ajinigbe ebẹru olohun kilode te wa se te laya alaya koko na ki kilode kilode amo o eyin ijoba wa eyin ijoba wa wo to le ngbiyanju ame etubo gbiyanju si etubo gbiyanju si o tori wi pe bi kini un ba npomo talaka won ni folu mo ijoba pomo olowo won o fi gbe bonu e to sele e ma so pe kokan wa ko seni ti okan gbogbo nu le lokan gbogbo abi amo pata e fowo gbo nje omo aya yin e fi sadua ibi omo ngba wale aye e fi sadua ka bo ninu wahala yi eru n ba kaluku olohun ba wa ko ayo o eru n ba kaluku a le jade losan ba jade loru eru n ba wa eyin ijoba wa eyin ijoba wa korun ni korun ni omo ti do yi ka ni o eto abo e wa gbo be ba ni so penu mi run eto abo ki n se nta mo pariwo re sita gbangba ta mo pe ba ti se ba ti se re an te n ba wi na na n gbo aye ti lukara won aye tulukara won e ri nteyan ba fe se iro lasan o lo de wi o de ipero mi inu ni kini kini kan inu ni kini eye gbe e dakun ejo gbogbo ona te ba gba e ma dogbon re labele kaka yo si won ni sugba ta ba tin pe ba ti rin re aye tulukara won ke to wi awon agbe be boje na nko won ti re ro olohun gba wa o gba wa o gba wa o
asodun leya an kan se terin to yaya an kan benu gbo ti dile won sunkun bi toto ko lohun dakun ko sanu wa ko gba wa o oro orilede yi e dakun eyin woli eyin afa eyin o sese e force wopo lori nti gbogbo ona ti kaluku ba mo ni e gba ba ba re eyan to le lo to le lo tokan mo e wale layo atalafia a mo dupe ni amo eyin ijoba e ti an leyin o tori opolopo ti n ba won leru o ni wipe keyan mo sore toko mo dibi e we ti sunday igboho se njo ni o lomo ntoju e ri nti n fuka luku eyin nu ameyin ijoba e ti an leyin e je ki won lo pe finingalada di e toko e mo bo e n ba lo to to bo gan tokan mo ibo e bu n be te to fun won yo je kori won ya ani bowo o an to bowo olohun kun ayo je mo pa won re ko ni tan le alaro mo wi mo so ko ni tanu mi lai lai eyo lo buro ke ki ko we ose si ero sese ko we

0: e kaabo pada lati oju oja edo ki royin ele to nkile fala fala ona loyin o nte si owaju o lagilu 96.7 fm ile fun balao felele nile ibadan pelu bi eyin se tin ti awo tin be ni eyin eran ti eje ku ni asiku odun be tin je ti en fin rorin laaro ka wa ka ma te awon royin ohun si ile ti leyo kokan ni ahin seun bo ba ti ya o ti ya nanu ka ma te iwe royin daily post ni ahin ina ni won ti ma mu iroyin akoko o nibi ti won se nsala yoro wi pe eni ti se giwa ile iwe ele ti won gbe mo awon oluko awon akeko ati oluko ti won jigbe ni joni ni ipinle oyo won ni abileko alamu won ni na lo mo ti fi atejise igbe egba wa o ti fi lede o ninu fanran amu maworan ele ti won te jade to si ti di toro fakale lori ayelujara nibi ti obirin ohun to tin ra webe si ijoba lorilede Nigeria agbarijopo egbe awon oluko Nigerian Union of Teachers NUT nu tema re Bola Ahmed Tinubu lati gbe igbesi akin loju ogan ki nkan ma ba ko si so nibi ti won wa eni ohun to nsoro ni ibi ti won fi won pamo si lo ti nsalaye oro bi pe ati ohun ata awon akeko ele tawon jo wa ninu gbonbe lo ye pe ninu orun ninu ojo opolopo ayika ele ti o bani laamu ina la won mo tin se igbesi aye awon lati nkan bi ose melo kan seyin bayi ti won ti wa ni akata awon ajinigbe ohun o ninu fanran ele ti won fi lede to si wa di torofon kale abileko alamu lo sala yoro wi pe awon ti won ji awon gbe ohun won ni ara won obale mo koda won fe ni emi atemara kankan lo titi mo o tori won tin sala yoro wi pe ise ni awon omo mu awon leyo kokan ti awon omo yan ki awon oni koda won ti sami si okan lara awon ninu awon ti won ko pamo o ti o so wi pe bi ijoba ba to ngbiyanju lati gba won le lagidi niru ele ti o gbiyanju njoni wi pe se ni awon omo si awon nisuta leyo kokan o abileko ohun in lo ti wa ra webe si awon adari lorilede Nigeria ati awon omo le yi wi pe e mo dakun e sanu e mo je ki oro ko tun yan gina ju bo ti wa yi lo o tun wa ra webe si agbarijopo egbe awon oluko ni orilede Nigeria wi pe e ba wa ba won soro e ba wa ba won soro ijoba e ba wa ba won soro e jo se oro ni to be nu it to be inudi e jo se ijiroro laarin eyin ati awon ajinigbe e ba wa be won in ti e ba fe ina ni ke fun won o won ni se gbagbe lojo kedogun osu karun odun ta wa yi ni opolopo awon akeko ati awon oluko won eni won lo re pale won mo o ni aoro esele ni agbegbe yawota ni joba abile orire ni ipinle oyo eyi to si pa to pe ni gbengbeyin okan lara awon oluko ele ti won gbengba na lohun Michael Oyedokun ina ni afi se be ti won gba emi e won ni la ko ti sele isele ina ni ko ti ju bi ose kan lo ti awon ajinigbe won ko ri si agbegbe ijoba abile askira uba local government ni ipinle Borno ti won si tun lo re pale awon eyan mo lagbon be na o
1: to ka mo lati eka ti oselu lapa bi laaro to ni ka se ni alafi bo bi okun ti sokoto eh egbe oselu ti APM ni won ti soro bode bayi wi pe to gbo ba dodun 2027 awon o ni se mago mago nu eto idibo be la won o si ni gba ke egbe oselu kankan ko toju awon yan won lebo won o ni gba ka won na se mago mago inu eto idibo ta lo soro un gomina fun ipinle ti Bauchi Bala Muhammad nigba ti n soro won bode oni egbe oselu ti APM ni oko jale ti o si nigba ki omo oye kankan labe egbe oselu kankan ko wa toju awon yan won lebo ko se magomago nu eto idibo lati le omo oye tawon wole lakoko eto idibo apapo lodun 2027 o soro won nigba to nfidi e mule wipe egbe oselu ti APM lo ti duro tan baye to si garatan latari igbarade fun eto idibo odun 2027 be ni won si gboju agan si enikeni ti o ba dabaru re tabi ti o ba san soru e te soro wipe lodun 2027 nkan to n gbo kan le ni pe ki ohun wa bo si ibi won ti ndibo ko wa gbe apo ti ndibo ko so di apo gari ko so seyin ko ma sa lo lelelele oni ko ni ri be oni eyin ori ti yi ilu na si ti yi pada ko si si wipe a n pada seyin mo oni gbogbo awon to jo mo oye labi egbe oselu e bo sinu agbegbe e lo re so nkan te ti se e lo re so nkan te gbe dani baba wa wo mo le Nigeria yo wo pe ati ma se bo yin be se nse daada ati pe baya wo ti e ti se ri gbogbo nto so kale yi ka pon olanfa ni won ni wo dibo fun yin o wa ro ajo eleto idibo nle Nigeria lati ri daju wi pe won o segbe leyin enikankan oni bi awon ba jawe olubori awon o gba ma awon ba si tun lule inu eto idibo ti nbo yi oni be la won gba lai fapa janu sugbon nkan ta won nbere fun ni pe ki eto idibo to moyan lori to si gbo nje fegbe to tun gba wo bo eni ki won se ko le ja wi pe eto isejoba wa ara wa in lore se mule ti o si yin gen ile Nigeria o
0: oda je ki n se be ki mu omi ni ayin nibi ti won tin sola yoro wi pe egbe oselu PDP o na ni won ti piyamo eto lati mu eni ti se ari anadile yi Goodluck Ebele Jonathan ki won nawo re soke ki o gba awon eyan se pariwo adupe o gege bi omo oye fun ipo are lati ninu egbe oselu lati ninu egbe oselu PDP fun eto oselu fun ipo are orilede Nigeria ninu eto dibo godun 2027 won ni igun ohun won na ni o je pe turaki lo le waju won ninu egbe oselu PDP won ni lanu ode yi oro ti an so wi pe awon omo nawo Goodluck Ebele Jonathan soke won ni na lo mo ti fa eruku lala lagun oselu orilede Nigeria nigba ti won ni eni ti se alakoso folulule wa ilu Abuja iye son wiki awikonko lojo loro won ni lo ti tuto soke foju gba o si fi ika etole la ona wo re soke pe walai ohun ti se tan o lati gba iwe onile ile ise kankan eleyi ti ba awon ile igbalejo ile imo se ayeye tonti ile itura tonti awon kan mi be ti won ba n gba awon eyan lalejo ki won ma se ipade lona ti oto abi ile ise awon lajo lajo ti won fese mule lorilede Nigeria ton ba n fi ayika won le fun lati ma se ipade won won ni ese tan lati so iwe onile yin e fe sonunu won ni eto ohun ele ti won ti piyamo wi pe yo mo waye ni a class event center wuse 2 nilu Abuja won ni in be na ni ini emebong lo ti fi oro lede wi pe in ta won fe se yi ipade gogogbo ele to saroto in lo fe se o lati nawo Goodluck Ebele Jonathan soke gege bi omo oye fun ipo are ninu egbe oselu PDP kan le mo murale fun eto dibo odun 2027 won ni egbe ohun awon igun ohun won ni se bi na ni won ni ajo eleto dibo INEC ina ni won o ti e da won mo pinrin bi ti wuli omo latari idajo ele ti ile ejo to ga julo nile yi to gbe kale ni ogbonjo osu kerin odun ta wa yi nibi to ti fi otele pe se ri ipade gbogbogbo ele ti egbe oselu PDP ti lo re se nile Ibadan ni osu kokala odun 2025 won ni ewo gile eyin to si fa to je pe tani muturaki ina ni won pada yoju ta bombo ngba na ike gangan ni omo oye o ele ti won mo je adari ninu egbe oselu ohun won ni awon igun ele ti iye so wike to duro leyin won gbagbagba Abdulrahman Muhammad won ni tan na insala yoro wipe kini ipade te se njo ni nse ani bigba te yan kan se ipade olomo ile ni o wike lo wa fi oro lede latenu eni ti se oluran lowo pataki fun lori ibara lu soro eyin o lere Olayinka nibi to tin sala yoro pe kini se ri gbogbo awon ile ise ile ise ile igbalejo ile tin be nilo Abuja in te wa fun na ni ke ma gba awon ile ise lajo lajo ti ba fo ko won le lona toto laaye baba wa ri kankan ni yin to fi ayika re le fun awon eyan ti won lese nle ese tanu o lati so iwe onile yin ke sonu o wa se kilo kilo fun gbogbo awon ile ise ile iwo ile itura ati awon ile ti awon ile igbalejo ipe e ma fi aye yin le o fun awon eyan ti won lese nle lati ma se nkankan ni akata odo yin Olayinka in lo se kilo kilo mu be o ipe awon tete wa se tan bayi lati ma to pinpin pe eyin event center e da kan wo ni event nkan lodo yin won ta ba se pe awon bayi ni se won fi o ko le lodo ijoba ta ni alaga won ni gbogbo nkan ta won mo yewu lasiko ta wi nu won ni eni ti wa se agbenuso fun egbe oselu PDP awon igbimo mejo baje nbe Jagundo Haruna Muhammad won ni na lo wa bere lowo eni ti se ari ana lorilede Nigeria wi pe gbogbo nkan tin sele yi eje yowo yin se eje yowo yin ko nbe e ma ba won da si gbogbo fast apostle ele tin lo lasiko ta wa yi o won ni eni ti wa se akowe alukoro fun egbe oselu PDP igun ti Abdulrahman Muhammad yun Jaguno Muhammad lo ti wa salaye oro wi pe egbe oselu PDP awon ti pari gbogbo oro lori bi nkan ti yo lo lori pe awon mo fi omo yele abi awon fomo yele lori lede Nigeria o
1: ka tun ti apa abi na ka tun kojo ohun lese are le Nigeria lo ti salaye bota wi pe inu ohun dun ohun si dupe o tun dupe pe okun latari pe awon ipinle ni won ma sana ni lalase lati je pe won sanwo osu mo are lo soro na nigbati agbarijopo awon gomina gomina ti won se ago enle nbe un si to si je wi pe igba keje are Kashim Shettima lo lewaju won in le re tin be ni ipinle Eko nigba to nro ati ma se bo ati bi irin ajo won bo se ri oni la koko to won dije dupo lati je are nle Nigeria oni opolopo eyan ni won ta ko ohun be lo salaye wi pe opolopo awon gomina gomina nu egbe oselu to hun wa ni won gbaruku ti ohun lai ti e mo nkan to hun gbe bo gege bi alakale sejoba oni e gbo bi eyan mo Nigeria oni ohun o so pe ni kankan ilana to hun o fi sejoba oni sugbon sibe sibe awon gomina ohun ni won gbaruku ti ohun nigba ti awon kan ti won se yo su tete lasiko gba na oni awon ti wa gba ijobo ohun won si ti se gudugudu meje ati yaya mefa pe ile Nigeria ni o ti nro so mu bayi wi pe e ka ti eto oro aje ni eleyi to ye ko denu kole in lo ti ji to si nsare ko si pe Nigeria wa nwonu laasigbo sugbon o ti nkese jari lakoko ye oni ewenu lo ewenu le ke ewenu oko se ka eto ogbin ni ka so ni o leto ogbin in lo ti ntuyaya bayi o lo nje ti wa nlu are lo tesiwaju pon wa dupe lowo awon gomina gomina fun bi won se ni ipokale ninu ohun o ni ki won tesiwaju ki won si sere be tori ibi ti awon ba Nigeria lo ti ri nkankan awon eka eto to ni se pelu eto oro aje ni kereje kereje ati alada nla ni won se daada oni ewa awon oju opopona ati gbogbo nkan mi ele ti nbe ile Nigeria oni pa babari e ni pe awon ipinle ni o ma nana ni o ma sana ni lati san owo osu mo lati akoko tohun ti goroye gege bi are ile Nigeria o
0: oda eje ki a se be ki a lo si oju oja ba ba ti pada de edo ki royin yo mo te waju eku kale
2: edo ki royin The most anticipated night in club football is here.
3: Second successive game in the Champions League.
2: Decades of waiting, of pain, of banter against all odds. Arsenal, the Gunners, have weathered every storm to be here.
3: Leandro Trossard, and tapped in by Bukayo Saka, history makers.
2: Waiting in the wings is the mesmerizing defending champions, led by the Ballon d'Or winning Ousmane Dembele. The UEFA Champions League final that you hoped for is here. Live from Budapest, showing on the big screen, Imi Bador. Champions League Magic Night 2026, the 16th edition. The biggest and most exciting match viewing experience you can think of. This is history in the making, and you don't want to be told. It's going to be massive. Music, banter, match analysis from the best team in the land. Giveaways, everything checked. Saturday, May 30th, 2026. Keep the date. Venue is MOV 21 Events Center, Ring Road, Ibadan. Doors open by 3 p.m. Come with your passion and let's make history together. Co-sponsor, O-Mobility, supported by PlayZit. Media partners, Splash 105.5 FM and Lagilu 96.7 FM. Champions League Magic Night 2026. It's a night to remember.

0: ṣe ti Canada aṣele ti won mo si London ti ogbe mo ni United Kingdom atun ṣe ti Schengen na awon Europe and Australia ati be lo
1: eh ṣe ti bi Dubai ni
0: a ṣe Dubai akọrin pe ero to nlo sibe ko dabi awon to nlo si ile Europe abi Canada abi America
1: awon anfani wo lo wa fun awon eyan to ma wa le ise yin pe ke ba won seto irinna
0: anfani to wa fun won polopolopo koda gan ohun to mu wa ni akanse eto eta ni lọwọlọwọ ta nse bayi si ile America a n se yen lori pe a gba owo kankan lọwọ won eti a mo si zero deposit ki visa jade ke to sanwo e foju ri visa yin ke to sanwo kankan fun ile ise wa
1: nigbati visa ba wa jade tan gbọ sowo gọbọi ko won pada san ba
0: won ma sanwo gbọ ko se gọbọi nitori pe gbogbo alamọ bi ilu iseri nitori bi ilu iseri naa la se gbe akanse eto ati lo si ile America zero deposit sile baba ti se fun won won ma san die die
1: awon eto wo gan ni abi awon eyan wo ohun gangan ni eto iran te n se lowo bayi lo wa fun
0: ko se n ti o wa fun a kan fun awon omo kekeke lati omo ọdun mejila wa sile ni ori ofe lati gba visa won lai sanwo
1: kankan
0: ko n se awon nikan awon akande eyan naa tamo si left privileged people ton ba wa si odo wa a kan lo san visa fees won ni then ti visa ba jade won lo lati san fun wa
1: won ni owo kankan lati san
0: a kan se na lati ri pe awa na contribute si orile ede wa
1: fun idagbasoke
0: orile
1: lati ran won yen lowo
0: lo rogbon won le ti ri ba kankan
1: lo je ke ma se be
0: won le ka ma se
1: ta ba wa bi ni ta ba beere o todun melo te ti wa lenu ise gan
0: odun ni mi mi sha monoko gbogbo awon to n se travel agency sasa ni ti o mo mi won de mo mi ni ile nigeria na kakiri kakiri ohun to bi ogun odun seyin ta ti bere ta ba n kaka ni mi ni
1: gbogbo odun seyin
0: gbogbo odun seyin lo
1: ba ba wa ni pe ke se akojopo oruko awon te ti seto irinna fun ti won ti lo sile okere bi orilede america ati awon orilede te ti dako yen won to melo
0: ko se ka
1: o da fa anfani awon eyan to ba ti e wa fe pe yin fun ekunrere alaye e fi number yin ta
0: number ile ise wa ni 08038262191
1: o ni number yin ko je bi o se lohun o je iyen lori akanse eto ile ti ile ise Arifa Travels Limited ti won se onigbowo e iyen ile to wa ni Oye Rogun Shopping Complex ni opposite gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan fun eyin te n wa ekunrere alaye lati enu Mr. Raymond Adeyinka Adewale lori ona ati rin ajo lo si ile okiri pelu awon alaye ti won ti se ele pe won si ori number yi 08038262191 esi tun le kan si ile ise won to wa ni Oye Rogun Shopping Complex opposite gate 3 Adamasigba Fajuyi Road Ibadan e se pupo
2: Agbọn safara, oyin safara, tani ọ̀sà ìmọ̀ wípé afárá oyin ló tún ju gbogbo afárá lọ. Eléyìí ló dé fà fún iléeṣẹ́ Alpha Travels Limited. Iléeṣẹ́ tó jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú kábánitòwé ìrìnà lọ sílé òkèrè. Àǹfààní ńlá lélẹ́yìí fún ìwọ tó bá fẹ́ lọ sí ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́nà ìrọ̀rùn láì san owó kankan títí tí ìwé ìrìnà visa yóò fi jáde. Máa bọ̀ tààràtà sí iléeṣẹ́ tí kò ní jáni kulẹ̀ Alpha Travels Limited.
3: La la la la gelu FM jagaba gogo retio ma

0: spirit ba jiyan gbe awon time ti won o ki npe once e ba ti le san
1: ransom
0: awon ti ti ma release eyan bo e lo wo history e lo wo history kidnapping lati 2021 si probably 2025 odun ta lo koja yi ti e ba wo gbe ma discover pe time ti awon Boko Haram ton ba jiyan gbe awon yen ma eyan le lodun kan lodo Boko Haram eyan le lo more than that
1: si ba mo dapchi ati
0: eyan de le ma gburo eyan le ma gburo
1: over 90 la ri
0: la ti eyan le ba de gburo en tan jibe mo ti Jesu o fi de so on la fin so fun ijoba pe en tele fi wa yato ni pe ko ki nse terrain ti won use mo on le mo fi so le kan yi pe be mi se study awon people gan na awon na wa inori awon na o fe duro pe si be yen because won mo pe ba won ba se npe si nbe na ni o se se ki owo awon eleto abo ko ma sunmo awon tori pe ko ki nse terrain won ko ki nse sambisa forest ko ki nse bi ti won ti gbalẹ despite the fact pe okay o faction Boko Haram na ni won but be mi se ri ni pe awon na fe sare ni negotiation pelu ijoba ko to di pe won agbegbe se ti won fe gbe lori awon eyan wa ti won ji ko temi de ni gbagbo pe lagbara Olorun gbogbo awon to lo leyin awon ti won ti ton ti tolon ti pe sodo inu won pe gbogbo awon to ku ni Olorun a dola emi kaluku won ti gbogbo won de ma pada wa ba wa layo ati alafia
1: e se gan ku wa totonu a seju okole fun eyin ti e n gbo wa nle na ko to di pe a mo nkan mi se lori eto bo se nlo laaro yi te ba woye nkan to nlo nu egbe osilu eto dibo abenu o nlo nu awon egbe osilu lolokan ojo kan egbe osilu APM won ti ni oludije won eti o dije dupo gomina en to fe dije lo sile igbimo asofin agba awon ti won fe lo sile igbimo asofin apapo keji abi igbimo asofin ipinle gbogbo won ni won ti fa lowo soke tori pe hojobo Thursday ni won se eto dibo nta le pe ni eto dibo abenu ti won lati fowo gbo amoye won soke te ba si igbagbe commissioner fito inawo tele tele npinle Oyo honorable Bimbo Adekunbi oni omoye fun ipo gomina abe egbe oselu APM ni ekun idibo meteta to je ti senatorial district ni Oyo South honorable Dikulai Olajide ti o gbe mo si odidi omo oni amoye oludije fun ipo senator nbe ni Oyo Central ambassador Ajadi Ogotoyinbo oni senate candidate ni Oyo Central won ti ni Oyo North na honorable Shinopela to je omo legun asofin apapo keji tele to won soju ekun idibo re Long Okiogun 1 oni amoye won be ta ba lo sinu egbe oselu APC won ti se eto diba benu agbo orisirisi awuyewuye ti o wa sugbon ti egbe npe laipe won o fi le sister ta ba so nipa tipo gomina ati ri atejade lorisirisi ikan wa ti opolopo n question pe a melo gan lo mo egbe oselu APC nipinle Oyo ti oloye Sarafadin Abiodun Ali yen distinguished senator to soju Oyo South lowo e ti o fi ni apapo bo yen sugbon leyin na tori esibomi to so wi pe senator Sarafadin Abiodun Ali lo nle waju pelu ibo to tobi 91,000 ati to je pe oloye Adebayo Adelabu lo tele won le ti iwoye wa lo wa kaakiri pe

0: won so wi pe egbe ni ka won omo ti so nkan kan pe lati oke oni won ti kede ninu egbe oselu accord te ba wo lati last year nti a okori ni oyonpio oni o fuse papo mo inu egbe accord leti gbajugbaja agbon sa efe ori yomi amzat ti ni pe o nfe jade dupo gomina lati ibe sugbon nigbati eto dibo abenu won sumole o han de pe ki se alaji ori yomi amzat ni kan lo mo ye ari honorable olakunle busari ton pe ni gudugudu be ni eni to je olubani damoran iyen si gomina ipinle oyo lori eto abo iyen fatai o se ni ona jade sugbon ninu eto dibo abenu ti accord ona meji lo pin si ori yemi amzat won fa lowo soke en to fa lowo ke ni alaji danlade abdurrahman deputy national secretary accord be on lo je wi pe awon agbe egbe yoku koda ni ipinle oyo gan leta tri ya bukola jaja akowi egbe accord ogbeni yinka daero awon satileyin iyen fun olakunle busari pe oni o jawe olubori leti awuye wisin lo lowo ati imo omuye sugba lo ro yi a fe wo bi toro gunle si lori e a gbalejo akowi fun egbe oselu accord ni ipinle oyo ogbeni yinka daero lati wa tamole si bi ti nkan de duro lori oro accord en ti en gbo wa le tetin pe lati ba wa da si oro itu abota ati un babo lati aro number te fi pe wa ko yi pada oni 0912370 8675 0912370 8675 bakana lati le okiri +234 8142491006 o le fi pe wa ti e fi ba wa da si lo ro ni ademola assis awon yen ti wa loju opo elo e ko ojuma layo e ka ro nbe yen o
1: elo e ka ro e ku eto
0: e ka ro ruko yin bo le tin pe
1: aja olorun to gbon dagbara lo lati soka
0: lati soka ngbo yin
1: eh ola awon ti wa gbe kun olorun lojo ni yebo wa tu won le
0: amen
1: debe kan ri ti oro nigeria wa abo si le gbogbo awon oloselu wa tan kokoku ko de o je je pa kan mo pa yan e ma so pe ti siju anuwo han ipe inu fun won layo mo je be bere kan lo ye yin ogbogbo te wa nbe yen lo mo so re je kan e jo to ro lo se ko sa pa lo gomina ni se ti ti e ipe e do ba pa yan lu mi kan ba ba ni se fo se ko sa gara re ni
2: ko si iru iwa ese ti eyan le se ti ko si ijiya ti o ba lo labe ofin orilede Nigeria ti o de je pe o na ni gomina gbogbo awon gomina ipinle to wa Nigeria ti won tele so ko si gomina ti o le se koja nkan ti ofin la le pe nitori pe mo wa je gomina o ye lo meni yi e lo pa ofin o faye ele bi o se faye ele na fun gomina na ni o se faye ele fun iko kan wa so en ti iru nkan be ba wa pada sele ni owo e to ba to owo e sele yo je iya ti o ba mu ni abi ofin
3: yo lo sile ejo
0: ẹni tí ó bá dáràn ó ti ní ìlànà láti prosecute wọn kí wọ́n sì jẹ ìwà wọn kì í ṣe pé nígbà tá a bá rí pé èèyàn bá ṣẹ̀ gan a wà á mú wọn lágboolé a bẹ̀rẹ̀ sí máa kógi bò wọ́n ìyẹn náà ń pè ní jungle justice ìdájọ́ owó ara ẹni ẹni tó bá gbérú ẹ̀ náà òun náà tún lùfin ni o so ẹ ṣe
1: àwọn tí wọ́n dá àwọn ògbófin jáde ìgbà náà àwọn tí wọ́n pààyàn tí wọ́n bá ti wọ́n máa pa wọ́n
3: òfin wà ilé ẹ̀
1: lọ́rọ̀
0: àmì ẹ ṣe tẹ pé wá tẹ bá wa dá sí ẹ lóòótá ló tún wà lójú òpó ẹ káàárọ̀
4: ẹ káàárọ̀
0: ẹ káàárọ̀ ẹ kojúmọ́
4: ẹ káàárọ̀ ẹ kojúmọ́ o
1: comrade eji ola dejo lati la mo le ni saye
0: okay
1: kenyo ra bo wa o di dandan ka moju to wa pa ju lo ni oyo state wa ke ra won awon palette e ti de wa pelu yin awon ologbo gidigidi gan ni won ti so oro gidigan o ye ki ijoba ti won mo pe ogbo na ni won da ti won fi gba awon omo yi ati awon ti sa won le won jo nitori odun won ti se wa nkan kan se do ye oyo state yi o ti n di gan ko godo peju won de ewo to bere ye so we mi na wo no won ta egbe wa ninu egbe mo ri bo ise ya olohun dako jo mo won fi aje ani mo je ki won mo je won mu ale pe dako e ba wa wa nkan kan se ni ko won ba won ijoba ko won so gbon gba won ki won gba won ko nbe bo ba si pe ogbon na won won po ya gele ni se ni won negotiate pelu won won ba won ye ki won ko won se won fi gba won de won wa ma lo to ba to ye ko le baje ko
0: omo ile jora re je o da se te ku wa te ba wa da si e se gan adupe amo lore eyi te wa lori Facebook na e se ti e duro ti wa Emmanuel Henry awon ki wa ni Adeyemi Adewoyin e seun ti e darapo mo wa Ayu Alade Odurola Kenny Adejare Mustafa ori Emmanuel Adebisi Ajayi Olusola Mustafa Taiwo Taurid oni e ka ro atoko e ka bo sori to mu se na ko ni su yin e lati egbere Atuba e se Akim Raimi e seun awon oloselu wa ika lo po ninu won oloselu na lo ko agbesumomide lo ko agbesumomide Nigeria wa ko olagbara die de Nigeria wa ko si Boko Haram laye ologun okay oni ko si Boko Haram laye ologun ki Olorun ba wa ti awon oloselu wa ale interko yen ale kasita ale ni ko Olorun ti won danu awon alase wa nu awon olori wa nu ibi yemi ayodeji seriki muiden ganiyu ola yemi olasko wasiu ebunlomo omawumi ogunsola akim raimi oni ijoba ologun ko pada wa tabi ki apin ki o kaluku ko lo lototo yen la fi ma rojutu si awon oro wa ni Nigeria to awon to je oni mimo won so pe ijoba alagbada awara wa ti o buruku jai o daaju ijoba ologun lo so mo so ni Yoruba ko le ba yin ni Karim Adeyemi e seun te wa pelu wa Adeleke Olawumi Johnson Olakanye Olabisi Abdul Wahid Ola Wale en ti e wa pelu wa e lo sori Facebook e fi iro kan yin sowo si abala ariwisi Emmanuel omo ni yige oni the security issues like this should not be discussed in public at this stage in time. All what comrades are saying are part of security strategies that can use, but this is with this kind of program, those people we have knowledge of what can happen during negotiation with the government.
2: Oh no, laugh is oyin pe a se nku lori igbese mi na ti Olorun ni ka tumo ti a le gba ijoba ni imoran oni ode ka so tan
0: Adefioye Olatide e ku se nkan ti mo fe ki e mo ni pe kosi ijoba kan ti o ma fi owo leran lai se nkan kan sugbon oni awon oniroyin wa won ma ri nkan te ko mi o a ma sakasaka mi ri
3: ma ti sakasaka
0: mi mo ti won fe so nbe yen so inte ko yan a ri kadada te ba ko ni lara to se kadada a ka se ti gbo yin e si gbo opolopo eyin ara le le npe je ngba ipe okan ko to ni pe a ko ni abala ta wa hello
1: e ma ku seun
0: e seun
1: ala ji o mo wi ayi la gugu ntan na te o ti e wo oju wo e kan awon kan tan gbo aso le radio ko ki se ti ni mi fe da ipo ada en so ko tan ba gbe nda ko wa gbebe gbo won ni o su ni o se won ko wa
0: ori radio wo ni
1: okay
0: oju mo lero ko oju opo takwa agbaye ni Won se ori radio ori Facebook le ti ri nkan te so
1: yen ori ori Facebook
0: oloju nkan te ori social media oloju nkan te yen le so lori
1: won itoju won abi
2: won so ro wo le the most serious note lori oro te so yen
1: emi oro ni pe ton ba yo nda ti je ba ba yo nda fun emi oro pe
2: emi
1: je kan be
2: emi oro pe baba
0: yen ni di baba yen la
2: bo emi oro pe eni eni di ki joba fun ni approval ti olodun ba ni fun ni agbara
1: ki lo lo mi ohun ni ta lowo o je ko to nba lo
2: e ko lo sibe
1: aha e ko sele ni mi
2: oni di approval joba olodun ba fun ni agbara yen to ba lo sibe to ba ko won jade pada ehn gbogbo wa gan la
0: la ma kan sara si
2: la kan sara si
4: o ni na wa sori national award
1: awon ti ni wa sori awon ko jade ilu ekun na ka na di sise lori egbogbo bi to ye
0: e se alaja yen labogo e se gan
4: keni yen
0: a ti yen pa so lori oju opotako agbaye ko ni agbara lati koju gbogbo awon agbesumo mi pe ki joba phone lase emi o lero pe en to ni ru agbara to ba en ni ru ase
2: joba ale o ko ti e need ase joba
0: to ba se tan gan ijoba o fun ni national award
2: boye gbe lo fe lo ni boya kan ni boya kanọ ko ni boya kan ni boya ba ta iba ni
0: en to ba ni ko lo en to ba ni ko lo
2: ko sa ko won jade
0: boye ta fe ni pe ki won gba awon eniyan sile
2: ehn
0: te ma ti le gba won de ki an fi yoku le so wo mo nigeria lati so fun joba nigeria pe en you
2: reason
0: e ba wa ona e
2: reason ti joba o ti e le fi fun la approval o na mo pe ijoba o le fohun la approval ni pe ijoba o le take risk yen ki
0: no stay that to
2: ki no ki hostages to po
0: ju ju
2: ko mo pe to ba lo tan ba lo to ba lo ni isin ti ijoba ba fun la approval to ba lo to ba fail so mo pe in addition ni
0: ijoba le fo yi ko ta si ijoba ta mo da ko engineer se Makinde abi Bola Tinubu
2: tan ba lagbara kan kan disappear lo be kan le gbe
0: gan le gbe kan ko won jade ke mo janu lori facebook
2: gbogbo mo ni kini kan mi ni kini kan facebook talk ni
0: so to ba da won loju to ba da won loju san san a principal yen atawon mo to ku nbe do mo kan ka gbo mo ti gba won le so gbogbo mo ni kini kan kini kan yen awon ti won fe sell bi o bi o fun ke mo sell e fun won lo
2: okay e se e ku atotonu e je ngba ipe eyo kan yi ka fi lo sodo ogbeni yin kada ero state secretary accord o ti wa pelu wa elo
1: e ka ro sir oruko mi ni olaje ridwan mo pe lati academy olu mi badan ni
2: yin okay
1: mo re ki ogbo omo nigeria ka re ti pe asiko ta wa yi spirit abuke ni kan te pe awe wa ba pa julo nile yi ba wa nbe yi e ri pe awon agbesumo mi won ti sumo wa daada ke se pe won ti yo den so pe kini se ba wo fun na ni ori to ori aye du da awon mo ti won ko yen awon keke wa nu won de bi ki omo mi ko ji koja omo odun meji omo odun kan je pe awon obi won gbe lowo awon ijoba orile de nigeria ton ma fi emi awon ara ilu kan ma fi won ta kan ma fi won ta kaiti se gbo mi sa
2: ngbo
1: ele keji to ni pe awon kalukun dide ni se pe o awon kini kan le kini o se kini kan ka to ji pe ki kalukun ba da egbe yen le ni sin bayi to ba ya ti nkan ta je pe a fe gan to ba sele tan te ko yanju ti atemanity awon ti egbe den ko ka kiri gan won ni aye lati pa won mo pe tori ibo tan ti ko la won na lowo ki ji ba nigeria kan ma fi tabo kan ma fi sawe wa nkan ti ba je gan le yoba wa yo
2: okay e se ti e pe wa ti e ba wa da si pe ti ijoba ba faye le fun awon eyan na lati ni nkan ja
0: won non state
2: act pe o tun se se ki won tun pa juja se
0: o na
2: ralu na pada
0: be o ni gbese ti ijoba ipinle oyo gbe ti mo de fi akoko ilu gomina wa ni ogbenu pe igbese executive order ti
2: won sign
0: ni aipe yi
2: last week
0: mo fi gbogbo ara mo a le so pe nitori pe a ni security eto penija to ni se nipa eto abo ka wa fi aye gba orisirisi opolopo eyan unfortunately opolopo wa na ni awon antecedent ati mo se bo opolopo awon tan lawon ko egbe ijangbara kiri ni eni ko mo di nkan ti a lo mo ah mo gba yawo mi ah o ye lo fi bon gbe wa o na mo mi o ye lo fi bon gbe wa ari bi tan ki ata won opolopo awon people careless de ati ri bi ti won pa yan tori girlfriend so gbogbo run kan bayi ni agbodo
2: mojuto
0: ko ma di pe oto ni nkan ti
2: and gbero pe ka se lori lori oro eto abo ko mo a di power na la tu wa di security threat
0: funra wa
2: funra wa
0: okay e se comrade labade bc e je kin pa orin da bi agbe se pa oko da lorun ebe ka sare lo se ka kuru oja na ngba ta ba de state secretary accord iyen ogbe ni nkada ero odo won ni a lo tara ti a jo bere si fi oro wiro gbogbo yin ti eje omo egbe accord ni ipinle Oyo patapata oro kan yin ki lo bi parallel primary ninu egbe oselu accord omo oye to tin le waju tele tele ori Yomi Hamzat bawo ni o se je ti Olakunle Busari bo se gbeyin wole si won lara nu egbe oselu accord
3: mo so ko gbeyin wole
0: okay won gbeyin wole
3: oselu ni
0: no
3: le fidi na ko gbe won be ni pe sa
2: kan won egbe ti wa njo
0: ko won salaye e awon akowe won salaye abi se yin na to ti di akowe
4: to ti ti accord
2: mi se accord kan won da be ni pa ran pa
4: e o je ka ko iwe egbe je ka ko iwe egbe
5: ti bi olotun ti fi bi kan ti e
4: na
5: ti
4: bi kan no so la se so bi kan kan
0: ah fi si bi kan
2: olotun o fi si bi kan
0: e to hande
2: no inu ise iroyin
0: in to hande ni
2: bi pe inu ise iroyin in to ye ki atokun se ibere ti yo ye ki won bere most especially ngba ti akowe egbe ti wa njo
0: a beere lowo won nitori pe ba se nwoye bi nkan se nlo na ori Yomi Hamzat oni gbo aye ri pe o le waju ta ba se won declaration gan o lo ko se gbogbo e ninu egbe ninu de sinu egbe gan o de saaju eni ti an soro npare yi in lo bi oro ti mo so eyin o le e to mo le si oloselu ni eyin bo ba ye pe bo se ri ni tabi o ri be eja lo polowo oja eto bo se nlo o ntesi waju
6: Lagilu FM 96.7
7: Bo se nlo pelu temi Tayo Oyeladun lo nlo lowo
8: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya espelli celery
7: S E L E R R I E celery
8: ah boda mi espelli no di celery oya lo pin gbogun espelli turmeric
9: T U R M E R I C turmeric
8: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor kan fun yin
10: ohun se be Maggi chicken flavor pelu eroja alubosa celery ati atale pupa oluyi pada ayo
11: Ni West Midlands Open University amuki ẹkọ wa larọwọto ko si rọrun lowo ti o fa ni lapoya eto igbaniwole nlo lowo lowo o si le bere rin ajo ẹkọ re pẹlu owo to kere to egberun meji abọ naira fun abala ẹkọ kọkan course unit yan ninu awọn ẹka ẹkọ to ni igbelewọn kaakiri gbogbo agbaye bi information systems computer science cyber security business administration finance public administration marketing economics accounting human resource management mass communication ati educational management bi o sese pari ile iwe girama direct entry abi o fe ayipada HNDC degree university o rorun pelu WMOU kan si wa nilu Eko ni number 1A Oba Akran Avenue Ikeja Nibadan awa ni White House Adewumi Street Felele Labiokuta .ICT Institute of Technology 52 Ijema Agbadu Road o tun le kan si www.westmidlands.edu.ng tabi ko pe 0704-700-0167 tele wa lori ikanni ibanidore @WMOU Nigeria West Midlands Open University so afojusun nipa eto eko ore di memuse
12: fi agbara re
13: agbara ina olorun de lati dana su gbogbo ajaga ti ojo rona lo tori na darapo fun isin agbara onina ti o so aye re dotun life source relationships ati women at the altar lo npe gbogbo eyan sibi oro olorun keju mo gbe olorun ga ninu isin ki iyanu o sele ise yo ina ni akori lojo eti ojo karu osu kefa odun yi ni o waye bere laago meji la osan ni the lord city gospel grace ministry ma alile out meridian bus stop lojo ana marosi abeokuta apata ibadan awon ti jesu o lo lati wa soro re ni pastor loladesiju pastor ife odogiyan olugbalejo oniwaasu ni pastor and pastor mrs enoch folonso oko akiru ofe nbe ti o gbe wa lati challenge ati labi afara mokola lo sibi tawti sesin falaye kikun epe sori 0703-671-1101 tabi 0904-551-2251 jesu olugbale oba to fi na dahun duro di o lati tun aye ise
6: Vacancy, vacancy, vacancy. Ile ise gbajugbaja bakery tun se bread better life tun wa ni Malite Mbadan. Nilo awon osise won yi. Bread bakers, agba bakers to le dari ise. Feed marketers, OND, NC tabi mature school search. Lokunrin tabi lobirin to jafafa to si danto ninu ibanisoro. Sales women, take it down, Obeni. Tole tele muto lati taoja. Tosi ni imo shiru. Nilangpe. Drivers, tole wakorupe. Inye minibus. Tosi ni iwe enina. Tio ti expire. Bakery factory workers, loko ni ati lobeni tole shise. Ninu bakery. Accountant, loko ni tabi lobeni. Tony iriri ni kwa daily auditing of the production firm's account. Opo shayi, ni le share better life bakery. Ni yowu umo joju. Da da. Koda, koja 100,000 naira. Si 150,000 naira. Ni ba mupe lu isho ni kaluku. Yoro nufon lati shise yi. Ti le iri ubajina si malite. Tabi ti o le inaju 1000 naira si 1500 naira lo lowo oko lojumo number yi ni ko pe 0803 930 8173 lekan si 0803 930 8173

0: e se ti e ngbo wa kaakiri igumerin agbaye eto yin eto wa bo se lo nte waju ikanni lage lu fm oke to gajoke awon kan meta kan wa ti mo fe ki aso ni soki nile toni to mo e
1: be ni
0: tani candidate accord
1: ni pinle oyo to ti o ti o dibo fuko gomina ni 2027 oruko re oni honorable busari kole maruf oni o dibo gomina ni pinle oyo ninu egbe accord aka gudu gudu
0: okay
1: be ni o le gbe accord fa kale onlo onlo onlo win ni eto ibibo abele ta se lati yan omo oye on lo jawe olubori be oni o si soju wa ninu ibo gomina pele oyo ni 20

0: 7 agbara olo
1: eyin te wa lori Facebook wa e wo bi ajosepo se wa laarin iya ajaja ati Hamzat tele losin mo fe ki o fi foran yen sibe ki ki awon eyan ori foran mu maworan
0: iwe fun wa ni iwa kin fun ni wa sile
1: keji
0: be ni
1: oni wi pe nte duro le lori ni pe iwa alajori omi le fi se nte se
0: oni tori pe en ti o ba ti ti iwa ba ti ti iwa ba ti nuyan kosi nkan kan ton ton le se
1: e ja gbo foran e iwa alajori omi le fi se nte se
0: oni tori pe en ti o ba ti ti iwa ba ti ti iwa ba ti nuyan kosi nkan kan ton le se
1: e ja gbo foran e iwa alajori omi le fi se nte se
0: oni tori pe en ti o ba ti ti iwa ba ti ti iwa ba ti nuyan kosi nkan kan ton le se
1: e ja gbo foran e iwa alajori omi le fi se nte se mama ajaja lo declare support fun Oriyomi Hamzat yo
0: nigba yen niyan nisin e pe ajaja lori line kebe lo e pe bo lori Oriyomi Hamzat yo soro omo to je fun yin nigba to ti fi wa o ti fi wa re han now je kin tun fi kan kun fun yin o ni admin secretary kan Labuja Oriyomi si pe eni yen ni ale bayi o si so pe kilo fun ya ajaja o kilo fun ya o ma tobo loju ma se kini kan kan who does that could make sense shema iyan so gba oga e ko suru kilo de oni sa kilo fun ya ma ti kabo yan loju ma se kini ma gbe na woju e asin e ta fe fit to lead wa loyo niyan the temperament is bad temperament awon wa to pe awon an to wa ni ta kan ma wo pe Oriyomi won ma ri ban bi angeli eyin e move closer mo e ma mo re yan to je yes e ma mo re da to je
1: okay oro iwa nkan te kasi won lo
0: en ti wa ba ti nu ko si nkan kan mo
1: iwa won lo fa ti eyin school
0: beni ta o se ra beni
1: sugbon se mo yi pe eyan kan na wa nbi ti won ti fa won lowo soke
0: a itale ni yen
1: iya alaji danladi abdurrahman
0: danladi e gbe bu danladi se je
1: deputy national secretary
0: team to ye ko wa the national secretary ko lead won mo so fun yin pe Oriyomi lo hijack awon e loju ona tori pe awon yen yakuse ni won yes that's all they have o ti promise of pe peanuts kan ton ma fun o ti lo fun loju ona lo si fa lo won mo implication kan tan se e se primary INEC so do yin fun governor ko sa INEC nbe
1: tori pe ebe mi se wa
0: e ma gbo ko e ma jeje soro INEC ko si nbe alaga state ko si nbe akowe state ko si nbe
1: prince Oladi Ojo
0: yes
1: lati saki
0: beni he was not there edeleshin kan ara n ta so ni pe awon etan ti won ta awon yan je ni won jo kakiri gbo won jo gba ante kakiri gboro pe awon ti gba ticket nibo lan ti seru e kan je ka jo wa ma wo kan je ka jo ma wo bon ti a ta so fun ni pe primary ta se ti kulebusari gudugudu to fi match is the only authentic primary ta ti se so far ni egbe accord every other one te ba ri won kan si jambore won kan lo nsere won kan kan je lati ta awon eyan je lati ma fokan ba le lori ogbo asin tele eri to ba ya yo so fun pe inu egbe bayi la fe ke ma lo
1: sheri
0: beni
1: or your state people let me say the electorate
0: beni
1: they are skeptical about that accord se mo di e si fe gbe idibo abi
0: egbe yo dibo
1: padà step down padà gba owó
0: kulebusari ngbo owó lo ngba owó gba ta lo

0: lati dije fun popo gomina nipile oyo o de ri pe bi nkan se nlo ninu egbe to wa pe won le ma le ticket gba nbe tori pe won po jabura nbe yen se get nsin o de o pe ko try egbe mi n to ba dinu egbe wa niyan now ke wa so pe won e won ran wa ni won se kini kan ni mi o mo awon adiwisi ti o se gbo leti ni
1: o ti da e ba mi daruko yin le kan si
0: oruko mi ni
1: awon to n gbo wa nle
0: dai ro olayinka mo ki gugu eyin ara ile eyan mo pinle oyo ibadan ni pe ibadan in particular mo ki eku itetileku o de ki olotu na e se fun anfani te fun wa lati wa le so in ton sele ninu egbe ki lati ma je ki awon ti ntan awon ti oyo ntan kan ma ma taralu won ma taralu pe ori yomi na mu oyo ni oyo ntan won niyan o e ta wa mu ninu egbe wa ta mu kun le busari gudugudu oni omo ye wa ti o dije fun po gomina nipile oyo ni 2027 lagbara olohun e se
1: e se ti wa sori eto bo se nlo laaro yi comrade amola akanbi e ku dide comrade alaba adebisi ku dide ku atotonu lataaro ile ati ona ti gbogbo afile oni baje ademola assist la moju ero to ngbe oke to ngbe le mori stanley olorode ajo wa lori eto bo se nlo laaro yi ni temi tayo ye ladun aboro lo ko mi tun di ola wo lo tu eto bo se nlo titi ojo mejo ta pade lori akotu eto bo se nlo ere atayo la fi pade ti n ba tin dide bayi e gbo iroyin ni won ba latenu seun aribi kola the special one e seun ten gbo wa ere atayo odabo

0: Kelu FM 96.7. Ejago.
1: Ojuma iroyin ni soke la mu wa se ti gbo yin lati kanin la gelo 96.7 FM ke gajo ke le ta kale sile funfun bala o felele nilu Ibadan seun arebe kola loruko mi ni bayi egbe iroyin na lekun re egbe oselo African Democratic Congress ati egbe oselo Social Democratic Party awon to je omo yin labe egbe oselo mejeji sipo re inu eto edibo lodun 2027 yin Adewole Adebayo ilo ti benu atelo ise joba ti are Bola Ahmed Tinubu to si ni akoko yi gan ni eka itoro aje lo le dandan ti ko si eto abo ti awon ara ilu si nkebe ese nta mi orin ro mi egbe oselu ADC nu atejale ti won fi bo ta lato den to je akowe ipolongo apapo fun egbe ohun Bolaji Abdullahi lo salaye pe le Nigeria ni ko ni emi igbokan lenu isejoba Tinubu mo pe ni o tesiwaju wipe eto abo tin sojojo nle ye ni o ni se pelu eka eto raje to ti tete nigba ta won agbe o lanfani ati lo sinu oko won mo ta won tin gbe lagbegbe se nwa labe ikolo lemo lemo pelu awon ajinigbe pelu awon ati awon isin okoko ti agbebon nigbon je enu bakan na Adebayo lo salaye wipe isejoba Tinubu lo je ki nkan o le nile Nigeria to si wipe awon omo Nigeria ni won sakitiyan sapa gbeyanju lati ri wipe eto ti won la kale lo je eleyi to moyan lori

jẹ ka tun ma kiri awa ku dede akoko yi iyan ni gbogbo bi te ti mo lanfani ati mo je gbaladu eto yin eto wa je kan mo iroyin ere darajare lese akoko ni pinle oyo lorilede wa Nigeria ile adulawo ati kaakiri gbogbo agbalaye nibo ma ti lanfani ati ma dana gbogbo egbo ta fi dun si gbogbo afi kan si ikani lagelu lagelu 96.7 fm leleyi oke gajo kele to kale sinu gbale fufun balawo lagbegbe felele ni lebadan adu gbogbo kan si tori ati ko gbogbo ede fun igbaladun eyin ti ajake jado li agbalaye ta ba so nipa eto je kan mo asiku asiku odun leya lagbara olohun odun ayo la mo se o odun ayo la mo se gbogbo ise ta se siwaju olohun lasiku leya olohun o gba nbaada oni dalu alaya lagbara olohun gbogbo bi ta ba ku si olohun o saforiji fun ayo ba wa

Saganu oni nbe bi ni o je gbo wa dada oga wa tun de olawo ololoto eto Alex Ferguson jani oloko dana loko mi e wo wa ni Facebook splash 105.5 Ibadan abi lagelu lagelu ni o lagelu ni o ki n to lo jebo splash mo ti seto kehin ti nbe lagbare nu ati jagbo si gbogbo e gbo nigba ati jagbo si gbogbo e lagelu ni Facebook ibi te ti wa nu tabi ni TikTok at Tijani Oloko Dana Sport Actor at Tijani Oloko Dana Sport Actor leni atu lanfani ati yi koto ti ka se awon ti o gbo pe a lanfani ati yi koto ti ka se ilana tawon eyan gba gbenu si ka se lasiko yi o na ni pe bo ba ti te code yen star 347 star

*247*1004# into wob to wobe no o ba wobe ton o ba ti wonu beton to ti te code yen to ti gbe o lo si ipele ileyi to kan o na ni pe o bi o le re pe ikan ni wo o lo ti fe play cash si o mu lagelu bo ba ti mu lagelu o da won lohun I ti won tu bi o ni pe ticket melo boya mewa ni o boya medogun ni o boyogun ni o ba ti te be wa send account number si o account number tan ba send si o yi o na lo san iye owo ticket to mu o lo san sibe si mo pe ticket kan 500 inu bo ba mu mewa o je 5000 o lo send e si number wa Namba wa send ya kana namba onzi o. La ngi o goji shedu 40 minutes. To ba send yo wo tiketi. To ye to mu to ba ti send ya la ngi 40 minutes. Ma send ya si be ma o. O ton ko la ti bere ni o. Togi la ngi o goji shedu ti wan fon lanfa ni. Nye la ti san. Wo tiketi to san. Wati fon elo mi ni ya kana namba nye. O ton ko la ti bere pepe ni o. Bien ka sheri la kwa abe nye ni nye. Si se ba ti yanjun pati website eni pati www.cashier.ng ajema eja bere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria agba bolu ton se pe wa si dun ko ti Super Eagles lati nu ko ti Millwall iyen ni le gesi o ti di hot cake ta ba so de pa Femi Asis o ti di hot cake ipe bi agba bolu to ti gba gbega wa bayi ta ba so nipa ti ko ti Ipwich won fi fe han lati gbe Femi Asis ko nu ke bi agba bolu ti miwo o bo je se pe miwo na won ja takun lati je pe ki awon na ki won lanfani ati kogoja mo bo ninu dije league agboje ti le gesi e mo pe championship tan ba ti mu ipo akoko ipo elekeji ipo eleketa si ipo elekefa won ti won bonu ara won awon ni won lo gba championship playoff ibe ni won ti mo ikege agba bolu kan iko to ba gba playoff yen ni o se iketa won

playoff ni o se ikerin awon tin bo nu dije ti league le gesi asiso up gunners la fokan bale asiso se joko ti mi legbe bayi gbogbo bi ti mo joko si o de vibrate vibration yen debi beat yen debi aya asiso se ki bi se se ki un oni dun dodo mi bi asiso dakun o asiso ti fe ye ki gbogbo e connect papo mo ra won bayi asi fe mi asisi asiso oloko asiso na ni iko ti Ipswich la won fe san £20 million iko ti Ipswich Town won la won fe lo awon fe san £20 million pe ba won se nbo nu dije league le gesin sa ti nbo won won ba gba tolorun ti ba won se to je pe idije ti championship awon o gba playoff ta won fi qualify ngba ta won ti ba po elekeji jade awon 3 4 5 6 ni o gba playoff ntian olorun ti ba won se awon nilo lati ro iko egbe agbabolu ilagbara daada yan se kan si iko egbe agbabolu ti miwo aba si so nipa ti miwo sire ipo eleketa to won bara ti e o bara ti e playoff lo ti ja ti ojo lanfani ati wa sinu dije ti league legacy niyan taba ni ka wo sai ninu dije ti championship go mokanla o na ni o lanfani ati gba wole taba so nipa Femi Asis a mo so nipa gba bolu to mi awon beji nijo ti ko ti super eagles ta fi ya je zimbabwe ni oni ninu dije ti unity cup ninu ofigabaga 35 35 games to gba ninu dije ti championship o mi ami mokanla sugba iko ti miwo wa nbere lowo iko ti bridge pe a fe ta ni o sugbon owo te ko wa yen a ki sowo Femi Asis o mo ti ni national team ti n gba ballu fun eyin o mo e wo awon ati zimbabwe abi be ba ti ni £30 million be ba ti ni £30 million e wa mu Femi Asis o bi nkan se ri lapa abi yen niyan bakana baba so nipa ti ajo CAF ajo le ti se amojuto ballu alafesegba iyen ni le adulawo oni wa ti fun gbogbo awon association orilede kokan won ti fun won pe ese gilogilo fun gbogbo awon iko egbe agbabolu yin o gedeke tin benle bayi fun iko egbe agbabolu kokan awon club side ninu dije to ni se pelu ti CAF Champions League ati CAF Confederation Cup ti o mo lanfani ati waye to ba di sa ti nbo gbedeke ogbon ojo osu kefa June 30 o na ni won fun gbogbo won o lati gba license pe a kopa ninu dije ti CAF competition boya CAF Champions League ni o abi CAF Confederation Cup ni o ti ajo CAF ti won si gbe awon koko tin lo bi marun kan kale pe iwo to ba fe gba license pe to ni wo ba gba to ti lanfani ati kogo ja nipa ti boya o gba FA lu yin ni o abi ipo to wa nipa ti league lo fun lanfani ati kopa inu dije ti CAF competition ni sa ti nbo e mo pe TGS n lo CAF confederation won ni la koko na inu awon koko marun ohun a pe kankan ni Sporting point lara awon koko uno Sporting ni pe gbogbo to ni se pelu ilana atele nipa ti ere idaraya to so mo bolu alafesegba o gbudo duro dede ki se pe kikan wa ye kikan duro lori la kikan duro lori oda kikan duro lori eruku bayi eyan ko la nso o infrastructure lele keji gbogbo bi te ti lanfani ati gbalejo idije to ni se pelu ajo CAF o gbudo duro dede ki se pe stadium yin ko ni nina ko ni ni gbogbo e o gbudo duro dede ko ba ti ilana ode oni ko ba mu pelu ilana ti ajo CAF gbe kale fun gbogbo papa asere lati gbalejo idije won bakan na ni administrative isakoso nu isakoso to gbudo duro dede ni o ki se isakoso pe e ma binu sa o e dakun e mo pe ta ba so nipa administration in to ko sinu ki se keke in to ko sinu ki se keke administration o kenu ju organization lo o kenu ju organization ton ba ti ni administration a adminu
admi ikọ egbe agbabọọlu ohun gbudọ duro dede o ehn bakan na lega won fi si won fi financial si pe looto e gba iranwo latodo ajo kafo sugbon ikọ egbe agbabọọlu ti o kopa ninu dije ti ajo kafo na gbudọ ni omi nle ehn o gbudọ lo mi nle ki se pe asiko ati gbo bukata awon kankan awon kankan awon kankan e a se mo tan ajo kafo loju pe sa owo te mo fun awon igbegbe agbabolu to ba qualify sinu dije caf confederation abi caf champions we dakun sa ejo ati nilo e ba e ba wa send ye ki se ru yin o ba kan na ajo kafo fi die mule ipe igbegbe agbabolu to ba fe kopa nu dije ti ajo caf olukọ ni won ati olukọ ni agba ni o ati amugbalegbe olukọ ni o ta mo si assistant coach awon mejeji won gbudọ ni caf a license caf a license gege bo se jodi bi monu o pe ati coaches ati assistant coaches won gbudọ ni caf a license caf a license ya jo caf wa so pelu ile eko to ni se pelu olukọ ni to ni akole pelu ajo caf to duro dede ki se apo lo mu certificate ti e kan wa ehn wa so pe kini kan international coaching school o ti o fi di mule ti o lo ko o lo ti mu certificate e wa pe ibi ti wo ti gba caf license ti e leleye o ko ni jo lake ko ni jo loko ba jo caf se se kilo kilo nu bi nkan se ri ni yen lapa abe yen e ja so wo waju magic night as abi se magic evening si la pe se magic evening si la pe ele ti ikan ni wa mejeji lagelo ati splash fe ele ti won si alagba tere

kaabo pada latoju oja. Ikani lagelu lagelu na 96.7 FM lele yoke gajo gele to kale sino gbale fun balawo lagbegbe fe lele ni le Ibadan. Je ka ma le to. Iroyin ere daraja ile to dusu gbogbo kan si. Ewo wa ni Facebook lagelu 96.7 FM. Tabi ni TikTok at Tijani Oloku Dana Sport Actor. Gẹgẹ bi mo se ja otan ka to loju oja pe wo ni pe yi ko to ti cash e bo ba ti te code yen *347*1004# o fi si leyin ba o to ba ti te be won bi o pe ikanni wo lo fe play cash e si o mu lagelu ele keji ti won tu bi o na ni pe ticket melo mekwa ni o medogun ni o bo ba ti mu bayi ele keta ni pe won send aka number si o kana ba ton ba send si oyi o lo send eye owo ticket to mu si o ti confirm ba on ko wa mo focus si ko to yiyinu to ra ni pe ye ko to lo san yin website yen ise be o si pari nti www.cash.ng ko wa available for now bi nkan se rinu oluko ni fun iko ti Barcelona ngba kan ta ba so ni pe oluko ni Javi Hernandez ipade to waye laarin wa ati en to je advisor fun iko bi agbabolu ti AC Milan ta ba so nipa Zlatan Ibrahimovic to Zlatan Ibrahimovic ve ko je pe Xavi ni o wa gbase iko bi agbabolu ti AC Milan leyin igba ti e gbase lowo oluko ni Massimiliano Allegri pe ko mo ba ti e lo ṣugbọn Xavi n je odi bi mo pe ewo lasiko yi ohun o gbase club side ise national team gagagagan lohun duro de bayi ohun si mo pe to ba ti de yin DJ fe yi agbaye opolopo awon national team ni ninu koluko ni won fi won le ko ba ti e lo abi ko je pe awon gangan won o finu findo gbase lowo oluko ni ise national team lohun duro de o gege bi nti nta gbo to lo so fun Zlatan Ibrahimovic ni egbe wo mo gbase club side bayi bi nkan se rinu eje atesowo waju inu kwegi agbabolu ti PSG asekagba ti o lanfani ati waye leni awon alakoso ko PSG won ti jodi mo fa awon agbabolu won igbe be bayi le fi yaje Arsenal agbabolu kan wa £1 million esi mo gbagbe pe Arsenal ti so ti won ti pe bi ose bi melo kan seyin pe bawon agbabolu awon bayi le gba league ati Champions League £2.13 million o ni won gba owo to le ni £2 million ma gba league ati Champions League ṣugbọn owo ile owo Champions League gangan to wa nbe o ni £1,175,000 o ni won gba ton ba gba idije UEFA Champions League owo awon Arsenal tun ju owo awon agbabolu ko PSG lo e mo pa won ti gba kan tele ehn ko le fi be jo won loju mo bi Arsenal ile ti o gba kan re tele Olorun o la Arsenal la gan leni inu ko gi agbabolu ti Real Madrid agbabolu won ti won la sinu ko gi agbabolu ti Como won si ni ti won ni adehun wi pe lojo waju awon la won kokko gbe to aloyinbo pe ni buyback clause pe afigba ta won ba to so pa won o gbe ki iko ti Madrid iko ti Como kan to le ta fun elomiin Madrid si jodi bi mo bayi pe ba won bayi le pari eto idibo si ipo are nu ko bi agbabolu ohun ni ojo keje osu kefa iyen June 7 pe to ku bayi ni pe ka won lo sinu iko ti Como Olorun se owo ta won fi si opo pe owo tin be lori buyback yin opo awon lo ba won pada ni pe wo e ba wa mu e ba wa momo wa omo wa na kunin ni ko pasi omo ibi orilede Argentina o na ni won fun ni midfielder of the season ninu dije ti league agboje torilede talo bi nkan se rinu lati beyen ja sunwo waju iko egi agbabolu ti inu ko egi agbabolu Barcelona eja wobe awon ti won pe wa ti won bi wa pe o da fura bi sise iwadi
a fe mo tin bembe iko egbe agbabolu ti Barcelona Barcelona o mo ise iko egbe agbabolu to lowo lo won to je gbese ogbon wo wa won da si Anthony Gordon ti wole won ti ni jersey number 19 ni o wo bakana won ba Bernardo Silva soro po bo no se wole ati Julian Alvarez e si ni won lo lo se se pe ajo UEFA ajo La Liga won dogbon bo iko Barcelona lasiri lati ma gbe player mi layo lati so fun yin pe ogbon ti Barcelona ta si Anthony Gordon lati ri gbe won fe owo yen loju si ni o ti o fi di odun 2031 ni Barcelona ni won fi san owo ohun is te ban gbo 70 million abi 80 million ki se owo e kan na o odun meje Barcelona o fi san owo Anthony Gordon to je orun fun igbe agbabolu ti Barcelona nu pa pa julo ngba ta agbabolu na si ti fi fe han o ti lo e so po ti lo e fun gbo awon ti an bere pe abi ajo La Liga abi won fowo bo bawon ni won budan fun ikege agbabolu ti Barcelona ni ko ri be o nipa ti Anthony Gordon yen odun meje won isan idi to ji orun fun lati ri gbenu Lami Yamal ohun obe lohun ko hun kan ma fi ohun we Messi abi kan ma fi ohun we Kylian Mbappe abi Cristiano Ronaldo we ohun be da ko to hun je ni o ohun be da ko to hun je ni o ohun obe lohun ko ma gba bolu kan wa ni e omo ibo se jo Ronaldo sa omo ibo se jo Messi omo ibo se jo Kylian Mbappe omo ibo se jo Neymar Junior ohun obe lohun be ani ohun kan ma pe o ko tohun pelu style ohun loto ni pe Yamal leleyi ko jo Messi ko jo Mbappe.

0: alakoko ni dun lo yi dakun mo so lo fo
1: hello
0: ogo ti gbe e ka so ki lo ko yi bo le wa yi
1: ala nisa na mo ru po
0: lati
1: ala fara
0: ni kini bi ni to si elenu soso nbi
1: ben
0: gba ola ti play ka si e
1: o se die o
0: e ti je gan o
1: no kono ni mo je
0: elo le je ngba yen sa
1: agba 100
0: 100 ni e tun ti je 25,000 100 yen bayi customer care wa ma pe yin bowo yin se ma te yin lowo nikola ejajas nipa ti nicolas jackson to so fa awon alakoso ko chelsea pe ton ba fe ye ko un duonu ko ti chelsea oluko ni yabi alonso gbudo so fohun pe iwo ni eni ti inu mi dun si ti oko mi yan gege bi atamota si akoko pe nti o le fi duonu sugbon awon alakoso ko chelsea fun lesi pe won oluko ni yabi alonso awon ti oko fun lanfani lati pe n to ba ti so nipa re ni ki se pa awon gangan la won ma so pe ko ma lo pe ko dena ko approve ara e fun oluko ni pe ohun merit ati je atamata si akoko fun ikoti chelsea e jawo igbese ti ko ti liverpool gbe lori oluko ni yi se n to to ni oluko ni to gba league nsa to koja ti nkan daru nsa yi ta n so pe sa ti n bo leader
2: o ti ma sele ju ni ni era ta wa yi ni football awon to ba je alakoso fans ati awon fans o ma expect results ki result ti ma jade
0: o gba league nsa to koja o tumo si
2: pe for me mi ri nkan ti o bad be ti o ba ti o te gbon je ko continue lo because last season o se dada fine season inisi o bo o ri mo
0: olule
2: so yo mi ri nkan ti won ni pe ki won ma ba fun ni another chance ni next season because now season ki se pe boya o bad ton na parapata at least
0: o sa lo champions league ebe yan chelsea
2: eyan ko la won kan to pari si
0: o da ton ba tun se
2: 17 awon kan pari si 10
0: so tajo yen ba tun se fourth competition chelsea ole qualify
2: oh le lo ni be so o ye kan se fun chance si ni bo gba to de ti ri be but due to the nkan ti mo de pe nkan ti o fi sele ni pe won fun ni
0: in to n bere
2: ami nkan to bere ni season yi
0: sa won kan o na o so awon kini e no o fit
2: 125 kan 70
0: bi gba te yin o ni awon kini yen na
3: lapo de mi o pe bi a to yi owo ti won na oni won o pe ah wo ta won na o ala expect pe

kule ni anki ara ile heri wala ma nke ro na mu ki wa ni ilu ibadan mu ki wa ni ipinle oyo mu ki wa lorilede nigeria mu ki wa lese kuku ati gbogbo bi te tin gbo mi patapata pe e kule o aku opin ose pe opolopo re lase laye ati laye ah mu ki gbogbo muslimi ka kiri agbaye wi pe aku odun aku iyedun emi wa o se opolopo odun laye e ma banu je o nitori pe ko yo eran lodun be mi ba nbe ireti wa ba nbe fun gita age lori to ba gbo orun omi yo so pada pa ba ti wa lalaafia dandan ni ki adie ti oku ko tun jagbado eni to wa laye o tun le ni oko to wa loke ohun yen ngba ti o fi dodun to nbo alayi pada ni baba mi oke yo yi nkan pada ti o to yin yo si pada wa seku tori na nko e mo banuje edupe pe alaafia ati ayo on le yin ati idile yin on le fi se odun yen loruko jesu opolopo re la se laye ati laye wa amen.

0: lati lo lu awon Esther ki ogun ode ogun ni lati ja ninu ilu Esther ko tori po fe the first lady tori wi pe o ni lati je olori ni ibi kan ibi ti won si ti bi ko le dolori kadara to gbe waye afi ko de lu mi kaye o le gba ki won mo ba so wi po mo le lagbaja ni eh wahala won po ki won mo ko mo ba la latako in lo olorun se da ogun si ilu re ko won o le kuro nbe ko le lo sibi ti o ti mu iyan mo se nitori na gbogbo la koja re ani abala ni o siwa ni yo si tun pada lo so mo to dudu yen yo funfun pada fokan re bale je kinu re o dun je ka yo re okun e la koja re yo yi biri ni o ba bo soju e yo wa da bi ala won wa ma so wi pe sibi wura oni won fi toju re oju oni ti e loruko Jesu
1: More old school music at oldnightjar.com.

optimum so ni wipe gbogbo to wu ko ma la koja gbo enikan soso to le be tun to le tun se to le mu ko dun ko dan gbirin gbirin eh ko da bi pe wura lele oni olorun oga ogo ni jesus christ oluwa a life without christ is nothing no eh the great historian si ijayan kule ona ni ko yonda re gbogbo e patapata psalm 24 verse 3 to 6 so wipe tani ogun ri oke oluwa lo tabi tani yo duro ni bi mimo re eni to ni owo mimo ati aya fifun eni ti ko gbe okan re soke si asan ti ko si bure etan oni yo ri ibukun gba lowo oluwa ti ododo lowo olorun igbala re bo ba ti yonda aye re fun to gba patapata ti ki se halfway ti ki se wole bota ese kan nu ile ese kan nita o ni isin olorun ni nda keji nkan mi re o sugbon to ba je pe patapata lo fun yo wa bere si ni tun ko yo fi han pe ohun nikan ohun na ni olorun tori na ore mi eh brother mi egbon mi baba mi oni lati yonda aye re ko gba patapata ko je kinu re o mo kokan re o funfun mo ta ko yan mo binu eyan mo di yan elomi lowo tori bo ba ta ko yan won ta ko wo na nigba to o fokan si eh akun ikan lo lo si o lo gbowo ni eh o lo bi o njade lo o wa wo pe ero po ninu mole n lo ba fogbon se ko sasanwo ngbo daarin awon re o lo won so fun won pe ohun dogbon si fun conductor yen eh ko ti e mo pe ohun o sanwo eh lore re ba kan ba send owo si ngba to ra admission pe ko ohun na o lo ko pada si lewe owo yen nigba to wo niyi 250,000 lo so fun mi amo nigba ti yo fi dele bo wo se disappear lapo re ko ye so ri pe o fi o so kekere nu ohun na o fi kekere o fi padanu ni nla eh olu conductor ni jibiti won ba lu ohun ni jibiti owo admission re so ti gbo mu je kinu re o mo gbogbo n to ba ti je gba ma se fun yan ko mo ba wa pada wa ko mo ba di e lowo ko mo di po ni ra laanu e dede n to ba fe kan se si e o na ni ko se selomiyan je ki eri okan re ko mo sise digbi digbi e bo ba ye ori en to ta fasoke to yi do bori bo ba ye o ba ri torun wo e lopolopo igba ki se gbogbo e na lo ta a ni lati check iwa wa mo mo so fa awon eyan igba mi wa ni lati se subtraction division addition multiplication your character and attitude to ba ti se yen to yon to ye ko ye kuro to se n to ye ko se ni o wa da bi ala o le mo ni ida ti gbadura su ju seju marun lo tolorun o fi da olorun nitori pe o ti tun iwa re se yoruba so pe iwa lewa omo eniyan be ni tori muslimi wa so pe iwa lesin odori na bo ba ti nro odikeji lohun orun lohun igba to pajude o ni mo siwawu wa ma ro le meji ko to huwa to ku die ka to si omo ni keji re wa ma ro die ko to siwawu ko to wo pe enikankan ori e mo le dogbon si mo le se n to wu mi bo ba se n to wu nigba tolorun eni to se n to wu o si to na ba bere yo wa foju re ri iwe bibeli so wipe bi enikeni ba duro ti e lalaafia ma ronu ati se ni bi kolorun re mo ba pada gbesan lara re nitori na je kinu re o mo je kokan re o funfun se isoransi aye re patapata nitori ojo ti won a pe to ni le down ojo ti ina ma dile leyin asusu je lojo ti won o so wipo ti ya to ni le so pe mi mo ko le mi mo ranti okini kan sele ni lorin lodun die seyin ni won ba lo lu Abuja awon ti won ri soro orilede wa ngba won pada bo moto yen o yawo kaakiri oju titi eru be nikan ninu won eni to je gbajugbaja to je olori won in lohun ba sare silekun wipe ibikan sanju kan bi kan lo sugbon to foni ni pe bo ti nja boton to sese to farapa ni moto duro lai se po pada subu o sa ku se si mo pe oku muslimi ki pe nle ni won ba gbe wa laye rug ni ko ti si tais ngba na wipe ki won o gbe won sori rug kan wa kirun si won lara lawon omo ti won ati to awon omo baba to ku ba yari pe rara eje daddy ma doti rug egbo mi se daddy ko lo ni rug ati leta lo ni sugbon won o gba ki won o kirun si baba lara nitori eje ti nkan lara won so ti ri bayi lojo kan won wo ku ninu mansion yen duplex yen won gba phone palasa yen won gba iphone yen won gba lowo re ode ni so pe kan mo gba tori na gbogbo wa to wu ko mo wo mo ran ti ojo to pajude ti oju yen oni la mo ojo ti won gbe e kuro ni bi to wa ti won o ni le so pe o lo lojo ti darling sweetheart honey ti won o pada pe a fe o sugbon olorun fe oju lojo ti won o pada to je pe wo lo da bi boji be yen sun oni wa si kan ni lu lorin so pe baba ran ti gbogbo e ja ran ti okunkun to wa nu boji ni bi to ni romo aya tabi enikankan to ni ri pe mo olorun ran wa lowo loruko jesus.

gbogbo bi ti ko wa wa ba wa ka dupe lowo Olorun wo ba o ka dupe abo atori ofe re o ka dupe alaafia ile to joba o ninu ile abi ni bi se oni kaluku gbogbo bi to ku si na to tin woju Olorun wo ba falaafia mu dande o sise iyanu fun rara e o nilo ka ka oju wa kuro lara eniyan pa wa gbo oju wa sori oke won ni ni bo niro lowo ti wa wa awon gbo awon ologun ori ile ati tori afefe ti pa won na na le kuku gba wa ati joba lapapo na hun gbo won ni pe ireti ti pe ba e o nsokan laare o eja sumo pada sodo re so wa de tawa ka litu ka bolon wo baduro re pe ke se mimo se ko re kin sagbara wa o awon ti won de nreti idasile won reti o minira na se pa won na wa se ise to buru ju na hun emi ati de wa laye ta wa laye ke se pe be na ni ododo wa wa duro to be fe olugbala ki o si nkan atun ki wa kabo sako tun eto yen ariyanse re o lagelu fm aki gbogbo awon alase patapata o won tun fun wa lanfani atori ofe na

0: okun sibe okun fofo la gelu lewa
1: e ba mi gbe ga
0: 96.7 okay to gaju okay
2: to mu david ijoba to tun fun lebun orin e ba te won ke go si ba fo ba
0: won to wopo to ma kan opolopo lominu iyan wa eda e ma ro opolopo bayi agaga won to n fese rin tori pọlọ ti ijogun oko fun won ni lọun a se a fi bu won be ba ke se daada atokunrin atobire to ba nlo loju titi abi bo ti e wa ni bus stop ni mama da soro o n ba re so nkan kan ni e
2: ise ti yato and decide ti yato
0: gami de ma wa te pe o n lament ni o sunkun so lọun lorun ni
2: ise ti
0: a ti wa gbagbera pe titi lo wa aya
2: Olorun
0: ba ko je kise yato na owo na le yato na eni to ozu lo ye ko bobu ma ba ma worry
2: abi di
0: ori owe ba ozu di o lo fo ti o lo bobu o se se ko pada fo nbu o
2: papa ba sa ba sun
0: se bi gugu e se lo lorilede iko ma da soro funra e lati nu okan e wa
2: awa la lori
0: ma se ma tap e ni boyo ti e momo dade ni ma ni pe daddy what's wrong with you ale mba soro sa ani I don't worry mo sare ratin kankan bi to rode ni oya mu ti e

0: tin gbo nipa ba mi dele omo adeyanju tohun tokan ojokan asayan eto to gbe dani to si lanirin ta ba wa soro nipa sise wadi hule hule orin atijo ati tigbalode ta tun soro nipa abuda ipinya pelu abuda ajose to n toka ibi orin atijo atorin igbalode ti gbe jeyan kan gba ara won e ma wa lo jina dele adeyanju agba ma lo so to mo yo so e ma jan pata ti mo yo so jo so lo
1: mo ki yin le yi lode yi dele adeyanju loruko temi ti opopolopo n pe ni agbaletu laarin odun 2018 si odun 2021 mo wa ni ikoni 13 gbo mi yi lagelu 96.7 fm oke gajoke ojo monday laarin ago mewa si ago kan loru le ba ma lori ofe ati pade mi lori eto ta pe ni agbaletu
0: Eto agbaletu pelu Dele Adeyanju agba man ta ti mo bi eni mo wo ta ti ma ngba nigba kan ri ni lagelu 96.7 fm oke gajoke lo ti tun pada de bale bage Dele Adeyanju agba man

0: ma soro nipa dokunrin lobirin fifunni ni ominira tare ni lawon ijoba ibile kaakiri eleyi ta wa mo daada to sumo wa oni tipinle oyo abi sugbon eje ka ko ti egan kuro eje ka yo tote kuro ka tu fote kun
1: ijo alabe ijo tolode
0: fe ka lo ipinle oyo gege bi case study gege bi ori subi ta ti wa fa koko oro jade iro idide ni wipe ipinle oyo ni kan ko lawon gomina ti won na ni won ti fun won lagbara ni awon ijoba ibile o wa pin sona meji lati gba ti ile ejo giga
1: ladies and gentlemen
0: iye supreme court won ti dajo
1: and gentlemen
0: pe ki awon ti won je ijoba ibile kan ma tewo gba ohun ti sowo titi won tara sinu account ti won wa pin sona meji nipinle eni pe lona wo
1: for ladies
0: akoko nbe oni pe ki gomina ipinle yen ko seto idibo sawon ijoba ibile lo kan niyan
1: especially for students who know how to
0: ikeji ti wa ni wipe kan ma seto idibo sawon ijoba ibile yen sugbon kan wa yan awon caretaker
1: and then stop people sound
0: teripona meji to pin

0: so lara awon ipile ta wa nso ni pele oyo ti wa nbi
1: egeta ni fuji gabe ti
0: o wa be to je pe awon ti won je alaga ijoba ibile ko si agbara fun won lati dara ni pele ogun ko si agbara fun won na lati dara kodo awon yin o te seto idibo si ijoba ibile ti won ka de ma gbagbe egbe oselu to wa nbe o je egbe oselu apc ipele osun kodo ko ti e fe ye anybody gan be yen awon to wa nbe na loye o ẹgbẹ́ òṣèlú àkọọ́dù náà ló wà ń bẹ̀ tó ń ṣèjọba ẹ bá lọ sí ìpínlẹ̀ abia labour party ló wà ń bẹ̀ o tàtírí alex otti àwọn fagbára fún àwọn ìjọba ìbílẹ̀ ń bẹ̀ náà zamfara katsina apc ló ń ṣèjọba ń bẹ̀ o àwọn náà fàyè lẹ̀ lérò tiyín wà rèé o ẹbí tani
1: ere ta ja fogun odun sa ere ba sa ni be si o
0: lero ti yin ebi tani
1: ogoji odun
0: le jo kuku ti dajo
1: e odun ebi ti
0: won da ni pe sibe ka je ka won ijoba ibi ma tewo gba owo ti won tara mo san si koto ti ipinle gbo ke ti de asiko ta nso yi o to di pe arigo awon gomina ipinle ti mo daruko yen at least wo bi 16 states pe pa won o seto eto idibo si ijoba ibile lo be won tewo gba owo to je ti ijoba ibile won gba si koto ti ipinle bi tani lero titi yin 091-237-08675 Hello.

0: China.
1: Ayinu ola o. Ayinu ola.
0: Aso na le gbe mi de be.
1: Ayinu ola.
0: Pa awon ta Arsenal ri na.
1: Ayinu ola.
0: Aso of Arsenal.
1: Gbafun na n pe ayinu ola o tun da.
2: Ayinu ola.
0: Ayinu ola. Pe ale na ni gbogbo pipin pe ma pin. Nipa ti season le to lo lowo yi o. Iyen 2025-2026 season. Lagbon ri daraya. Tori pe gba awon league patapata na lo ti tenu bodo ni kaluku won re ti tewo gba awon ti won leto si gege bi ise iriju won ti won se o na lo fi ma je pe Champions League final o na lo fi ma se jo e baba baba na de lo je o be mo baba baba ni Champions League final je ninu gbogbo awon idije Nero Leo ni yi o na ni Arsenal ti PSG ni Paris Saint-Germain
1: ko papo mo rara
0: latori le de France ta de ni Arsenal lati England todo ti wa nbe yen
1: ko de joga
2: ayinu
0: o na ni wa jo fa o final ni won ni final do final
2: ayinu
0: grand finale igba akoko re to je ko ma gba final losan abi ni role odo wa lo ti bo si role o lawon orilede mi osan lo bo si bi ago meji lo osan bi ago meta osan beni
1: I my music marketers
0: sugbon lodo ti wa nbi lo ti bo sa ago marun role igba akoko re o
1: ti
0: wa lawon anfani e
1: omo sarumi o
0: kini pataki re bi to je pe won ti fi gbe Champions League final osan tele ale na man saba gba hen to je popolopo awon odo awon si ma wa nta ma wo bo yen o re ma nbo si tan te ko ma ju yi bobo gba mi o tun le wo penalty shooter tu gan yo wa dowo olorude
1: eje ti ya wa
0: na lo fa ti UEFA ni ajo to ri si DJ Champions League na wo pe to o le fa ye le popolopo lati wo o le fa ye le popolopo awon lolufe ngba tan ba win tan bori tan lati tun le sajoyo kini won le dun o le pe won kanju abi enikan deruba won gba ta le ba ti shuna atawon to ba fe ririn ajo wa wo eni papa gangan lati fe gba pe na ni won ro papo o fi gbe sosan
1: o fo ga wa atemi atemi
0: ago marun o ni na won gba final yen o se PSG ni o wa tu gba ni se gbagbe pe awon na won gba ni sa to lo defending champion o na ni PSG o Arsenal won pada wa ni nitori pa won na ti wo final Champions League ri pe won lori ofe ati gba sacrifice one and you later win another one baya pe be gege ni irin ajo yen nlo
1: gbagbo
0: yo to ra won lale ngba tan ba jo nfa o awe ni ti o ja won lowo niro le oni gbara tan ba se npare UEFA Champions League yen tan ori pe o te wa pe ju wa riro eri ago meje ngba tan ba ti gba 90 minutes o ti pari o o ti gbe fe fe ni to ni fe ago meje yen o na ni ase kagba kan ma waye tan pe ni Unity Cup Unity Cup ya won won lo fe gba o na ni o waye la ni Super Eagles of Nigeria ati Samba Boys of Jamaica lago meje ale oni ori pe idije ase kagba meji la fe wo iketa ruwe o ni Unity Cup ele tan fe gba lale toni o the third edition the first edition yen gangan Super Eagles lo gba lodun 2002
1: ni ba o akini mi alaja e o
0: ni 2022 Super Eagles lo gba ni 2024 Super Eagles lo tun gba o iketa ruwe re o awo boya yo tun sese
1: ohun to wa ku fun ba so
0: and slot won ni pe to o digba o ma lo le o ti se olu koni iko Liverpool
1: ni
0: pe le to se na o to na o
1: ma
0: ti da duro ko da ki se iroyin to tutun mo pe pe Michael Carrick
1: mo jeri omo ti mo
0: won ti lu lohun te
1: se ti yen ko
0: wa won ti fashe si pe to ko continue o gege bi ojulowo olukoni fun iko Manchester United.

0: Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir. Yes, sir. Talo wa be.
1: Olo ni mi ti ba je o.
0: Ami o.
1: Ogbon ye mo ye. Oye ye ya ma pe si o.
0: Ami, ami.
1: Talent. Talent talo ma ti friend ko kan wa.
0: Agbodo bo mole.
1: Gege bi apele e ma bo bolu. Mo ra si dada. Ise wo te da ba ti mo si laye.
0: Ka ma je ke mi beru bori gbogbo kan wa. Ese. Network yen break.
1: Ese.
0: Awa n gbo yin dada.
1: Amo ni side card ku ba tin se. Baba je si owo. Baba si se ni landan. Ke yo ta ti ma se dada.
0: Ko mura si.
1: Ke yo ba ti se dada to doju ami. Awon yo ma patrolize.
0: Ese. Olorun
1: rin lowo.
0: Ami o. All right.

0: ma wi pe emi iberu tan so yen iberu bo nkan lo le baje mo yan lara eyan o dira ju be lo da ko je pe ebun e gan o ta sansan ju tawon tan jo fe dije lo emi iberu ba ti fle gbo to ba fi le gbe wo gbagbe
1: olugbo ni eye na ija mi tan
0: mora yen ma pa ni patapata awa debe o le ma gbon o le debe gan ko ma kalolo o le debe gan ko we ma gbon iyen to ba je pe ke se ele to jo mo pe ko soro e ti get o pe ise na ni to je pe o mo daada ti se yen ye won le fe test ye won kan gbe ise kan fun le o ya ye sare se le ka wu be se ma nse debe kitchen ji ni bo mi iberu ni
1: eni to ba te laye
0: abaye lo
1: abaye lo
0: oro nla de lo je fun awa obi patapata tori pe ati le na lo ti ma nwo wa
1: to ba te la
0: ti ta fi dagba
1: abaye lo
0: lati le ta awon yen ba se ndagba bo e ma ma pa oro mo won lenu
1: to ba te le si
0: tori pe omo yen o ni ogbon ati nu da o ni ebu kan ta ati damo
1: eni to ba te le si
0: sugbon be anything ba ti sele to de to fe so fun brady abi mommy e ti e wopo ko mo fe son kankan fun daddy e lale tan ba de ya ni o sare paro mo en gbenu e son olufufu olufufu de ko mama mi ma nwa to je pe ti kan ba sele loju e lai ko le fun yin ni fuji ti yen nigba te n wo film ni e ki mo pe ebo kan lo wa laro omo yen e ma pe ni ejo e ti poju ejo wo lo npo
1: ma ba gbe adehun wa
0: mama mi wa to je pe o le fi pa li lasan bayi a to po a fe ma fi se moto e ti won ba se ma se nkekere
1: eni lo
0: se trailer alajagbe yan a tu fi tire se lese a ma fo kun fa kaakiri
1: eni lo wo lo lara eni lo
0: bukan ni o awon engineering yen niyan nsin
1: baba gbe ade
0: engineering line na ma n pada force
1: eja mi baba gbe ade
0: ta wo bi o jagbe mo ran ni ko me lo gbe wi ejo lo to da ko lo gbewe ko kawe e ma farabalẹ wo bayi ma so fun omo yen ni fe si lati ma se awon nkan kan kan
1: ma sa ku ba
0: bayi ma force ye rarara
1: eni lo la e ma e du ma re fun mi ni temi
0: lo
1: eh e ma sa ku ba ta fe me mi
0: o re bete ma fa won mo wa lanfani
1: awon ni fo fere
0: lati ma safiyan ebun tolorun ti fi jin ki won yen
1: nigba
0: ta ba wa nle ta ba wa pelu won e kan fi le ma wo
1: ipada
0: kan wa to fe dani opolopo awon kan na fi jeun laye ode oni to la won to wese lo academy lo ko bo se ngba bo awon kan o wa nu eje ni o sun bayi o le ma gege loju ala e ma history jeje okocha ni e sagba bolu tara ngba to bere rin ajo e na awon to mo saba fi bolu dara le ti papa ni dape ni ball joggers gbe sese gbe seyin gbe sori itan gbe sori ti jeje oko ta nse niyan awon obi e ti wa le ngba yin pe eh bi ma ri on feed yo ni to ni loni o sese ko ni eh eh o sese ko ni looto gbe o le ma je ni lana ti ballu ta mo mo yi fi doni ni na si ma ran ti ege to ge ni fifa si ran ti e lose yi awon mo wa won lawon ebun yen lorisirisi tolorun ti fi fun wa gege ba na se ni mo tori pe awon obi wa ngba yen ah no smacking buku ni
1: opo eniyan
0: eh mo wa close marking yen
1: tolorun
0: yeah.
2: adugbo eni
0: aye gbin emi iberu sinu awon omo yen iberu ba ti poju lara won un to mo to le se gan yo sonu yo bade classroom to je pe un to ba n bi gan igba te ti jagbe mo o ti sonu se mo saba so fa awon teachers niyan patapata
2: mo fe kole
0: jagbe mo mo yen class bo be fi le so mo ra yen nu
2: mo fe kole
0: ba mo kon Cambridge lojo ko le mo
2: Ọlọ́run
0: adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́.
2: Ọlọ́run adọ́wọ́.
0: Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́.
2: Ọlọ́run
0: adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ọlọ́run adọ́wọ́. Ademola Aziz o na ni studio manager Aseyinwa Aseyinbo this is one man solo Segun Balogun gan farahan
2: ye ma je moshi ye ma je moya
0: oba ko ma je kemi ati yin moshi
2: eja
0: ka mo yawo tori pe ati hozu wa de gbodo bobu ma ba lo fumbu
2: ori mi ma je moshi
0: ki wa ni pataki eni to sise ti o jaye
2: ori mi ma je moshi
0: lokwa won yen patapata na ni emi oluwa to sin dynamic presenter
2: ori mi ma je moyi
0: mo delede feran mi baba lola
2: ori mi ma
0: baba gangan funra
2: ori mi o
0: ba se ma nlu na ni pe feran mi nga baba lola nga mo ge wa gba ohun ti mo meta lago meji rombo meji ti ose to nbo
2: ori mi
0: ti osu tutun to nbo yen
2: ma je
0: pade pade gangan

0: e ti mo pe lododun Ash FM to fi mo lagelu FM a ni salai mo ko yin lenu jo ni move 21 fun champions night lodun yi tun de o tun ko le ni e ti n gbo ipolowo re tipe tipe eni ni o eni la mo bi ti o wu si bi iko kini pastor jeje iko kin ni ko ti e
1: iko jesu ni
0: mu rowo munu bo ba ti do ni ko jesu awo masenari bo ti e je pe agbe soju olorun sanu ti pe lati wa pelu asena eku le se nla kara le eru wa n teru ona baba rire ni tojo mete ku ati nla kire ni se daada la tun ba yin agbe loba leto eto lagbe loba ikoni lagelu won pe bi oke gajoke ile fufun la kale si ni felele ni lu bada wa na si ko olorun ba lo ni ori be

ti foko le eyin agbe alagbado e mo pe aya ajejo o ni ogbe ni wali ajani coordinator fun southwest fun egbe mad Miss Association of Nigeria mad o ni won ba wa soro lori afefe ti won je ko di mimo wi pe awon agbe alagbado ti gusu iwo orun wa nbi iye awon to foruko sile o to nkan be kedere ko dun ma won nu ri pe ni gusu iwo orun o fe je pe apapo awon to foko le bi iye awon agbe ti en foko le ni ijoba ibile kan ni apa ariwa ni nta si mo wire o ka foko le ni isin ta n pariwo re kankan kan awon eyan sa seyin enfo ni do ni enfo la dola ngba oju opo ba ti tipa pin ya ba wa ko kini on de biba e wa ni won ohade abalabi ogbe ni wale ajani ti joye wa wi pe o ti joye wa wi pe lote yi ki kan se wi pe won wa ko kini on de won ni e lo ko ko awon eyan wa iro o on ka idanimo re la po asu won re won ti mo dede iye ti nbo ni ipinle oyo be won ti mo dede iye ti o lo si ipinle ogun boda medi ni ada o se

se gbogbo wa la wa wa si igboro ita ita ilu Ibadan ta wa la fe won mo gbe be ni bi awon ona to wa lo si awon igberiko ibi ti won tin da oko yin ko bo ni ka si wa so oro won si ngba to na gboro gan worst ki ba nti to won o wa ri e si beru Olorun be ba kuku na e ku ni ko won ko ku ko je ese mefa gba gbogbo e gbogbo e won ni won incriminate yin pe e ko mo ba jera ki se pe mi awon kuku pada anu yin emi ngba bibeli so lo to so bo ni e fiti kesari fun kesari be omo Nigeria ba je kesari e fi to omo Nigeria fo omo Nigeria ngba na

0: gbogbo ibi ti
1: oni o ma gbe abi ojijo lodumare emi o wi fun olorun mi pe iwo ni abo ati o di mi olorun mi eni ti emi gbekele
0: mosare bi eni ti
1: ni to to un o gba mi ninu kekun awon peyepeye
0: ohun emi mi di
1: ati ninu ajakalarun boboro yo fi yere bomi abe ye apa re ni emi o si gbekele o tito re yo se asa ti apata mi emi ki yo bedu nitori eruru tabi fun ofa tin fo ni osan tabi fun ajakale arun tin rin kiri lokunkun tabi fun iparun tin run ni osan gangan egberun yo subu ni egbe mi ati egbarun ni apa otun mi sugbon ki yo so mo do mi kiki oju mi ni mi o fi ma ri se mi o si ma fi were awon eyan boboro nitori iwo oluwa ni se abo mi emi ti fi oga ogo se bugbe mi buburu kan ki yo subu lomi be ni arun karun ki yo sumo ile mi nitori ti o fi ase fun awon angele re nitori mi lati pa mi mo ni ona mi gbogbo wo gbe mi soke ni owo won
0: gbogbo aba
1: emi ko mo ba fi ese mi gun okuta
0: oda side gbogbo emi aboruku oni ona mi
1: emi o koja lori kinu ati pamole egboro kinu ati ejun lale mi o fese mi temole

pati man fo mi e orin e mi bora wa niyan. Awon orisirisi abala lo wa lori eto gege be ti mo. Gbo fun anfani eni tun gbo fun igba koko. Ani abala ta npe ni Throne of Wisdom. Ori ti ogbon. Eh ni bi ta won iranse Olorun.

0: 96.7 FM Ibadan.
1: Ti Olorun ba wa pelu wa ta ni awa yo beru ah ti e ba ka ise bibili yan won yan ma pata wo pe be ni a feran lati ma korin nipa re sugbon se le ro iyen fun iseju kan ti Olorun ba nbe fun mi ha soro nipa eyan lasan lasan ti Olorun ba nbe fun mi ta ni yo koju ija si mi to sese ko ni iyato kankan rara se mo ko si alaye pupo ti Olorun fun wa ninu bibeli nipa idi ti a ko se gbodo gbe ninu eru se mo be e ko le lo wa idi ogun ti a ko se gbodo beru ma se beru tori mo wa pelu e ikan lo wa ninu bibeli lo baton ma se beru tori mo wa pelu e mo wa fun e mo ni fe re di e pere lo wa emi o le se eru kan ma ba mi ni e wo nkan te ni lati je ko ye yin niyan o se se ki eru ba yin sugbon to je pe e ko ni beru se iyan ye yin ti iyan ba le ye yin o ma yi aye yin pada o se se ki eru ba yin sugbon to je wipe e ko ni beru tori nkan to nse wa ninu eran ara wa eni ti a je jade lati nu emi wa to ti di atobi Olorun si so wi pe emi ko fun yin ni emi iberu bi ko se ti agbara ti ife ati okan to ye koro mi ko ni beru o se se pe awon kan ninu yin ti je ki eru se akoso won dari aye won won de ti se awon anwa wi fun mo kan ma ntiju ni bi mo se ri niyan rara ise isu ni o de gbianju lati da eto ti Olorun ti se fun aye yin ru ti Olorun ba de so wi pe ma se beru nigba na e le gbe lai je ki eru se akoso yin mi o bikita nipa iru eyan ti e je tabi bi oju se ntiyin to e nilo lati gbe ninu eru ami ni lati beru onkon tabi enikeni
2: thank you very much that was Joyce

Eka bo pada iroyin te sowo waju leka iroyin le okere awon osise orilede Romanian ni won ti yojo oro sita wipe ado loro latowo orilede Russia lo ti kolu ilegbe igbalode kan to wa ni Romania eyi to fa isele ina mu rara to si sokunfa bi awon eyan meji se farapa isele ojo eti Friday to waye ni ilu to wa ni owo ila orun ti Galatia nitosi bi ti won ti pa lapo pelu orilede Ukraine on lo je yi ti awon ore minu orilede Russia ti won je omo egbe NATO ati ajo isokan ile European European Union ti won bu enu atelu orilede Ukraine ti foro lede wipe yi se afihan wipe a je pe igbo eru jeje o na ni Russia lo je fun ile Europe are orilede Romania iyun nikoso dan fi oro lede wipe adona on lo sese ko je pe iko abo ti oju ofurufu orilede Ukraine ni won kolu ni ekun ti Kyiv eleyi to mu ki o si ipo re are Russia yun Vladimir Putin ewe ni o tun fi bere sita lati mo boya adona o ti owo orilede Russia waye ado eyi ti orilede Russia ti won yin lori irin ariwo orilede Romania ni opolopo igba lasiko ogun olodun merin yi ti won gbe peregi re kana pelu orilede Ukraine sugbon igba akoko ri ti o se ijamba ni orilede Romania lakutan leka ere daraya ajo to ri si ball gbigba ni ile adulawo ta mo si Confederation of African Football CAF ni o ti fi to awon omo egbe ohun leti wipe yikeyi egbe agbabolu to ba ni ife lati kopa ninu ifigagbaga ti elegben jegbe ti CAF fun ti 2025-2026 iyun 2025-2026 CAF interclub competition lo gbodo gba iwe eri ta mo si license fun egbe agbabolu re o peju ogbojo osu kefa ase yi lo tumo si wipe eyikeyi ko to ba nfe tin woye fun iperegede lati kopa ninu African Premier Club Tournament ti idije the CAF Champions League to fi mo idije the CAF Confederation Cup gaga bi ayan ni won gbodo ni iwe eri ohun eyi to si je igbese ayan ajo CAF lati da soro ilana ikose mose isejoba to fi mo ifigagbaga yika ti butoro ile adulawo ofin igbase ti egbe agbabolu ajo CAF iyun CAF's club licensing regulation labere ona ni o ti kan npa fun iko agbabolu lati ni amuye marun ototo ko to di wipe won o fun ni iwe ase ta mo si license lara awon amuye to gbodo ni ona ni amuye ere idaraya ta mo si sporting amuye nkan amayederun infrastructure amuye isakoso iyun administrative to fi mo amuye ti awon osise administrative and personnel amuye ka ofin iyun lego to fi mo amuye eto suna financial requirement labe afojusun ti amuye re daraya ta mo si sporting criteria ona ni o dojusun itakun idagbasoke awon odo ta mo si youth development structures to fi mo awon osise ogba atinuda technical staff to fi mo igbayegbadun eto to ni se pelu igbayegbadun awon osise player welfare programs akojopo iroyin agbaye ti role teni ko ni juba ilu amo kin to mo lo egbe awon kokonu re lekan si are tinubu ti fi oro lede pipe labe imupadabo sipo oro aje o na ni awon ipinle ni won lalase lati mo san owo osu awon osise won alakoso oga agba ile eko eyi ti awon ajinigbe jigbe ni ipinle oyo lo ti fi se eyi to pe fun ironu sowo lati akata awon ajinigbe to wa ajo NATO
to fi ma ajo isokan ile Europe ni won bu enu atelu ado owo orilede Russia eyi to lo ba ibugbe ni orilede Romania leka ere daraya ajo CAF lo ti regbe agbabolu lati ni awon iwe eri eleyi to ye ko to di ogbon ojo osu kefa bi be ko won padanu ifigagbaga laarin egbe agbabolu segbe agbabolu iyun inter club competitions fun okan ojokan awon iroyin ton ti kan yi ta ko san sita atawon iroyin yi ka gba nla aye wa mi e kan si itakun agbaye wa ni tan na www.lagelufm.com ele tele wa loju ope oju iwe iyun facebook pelu itan na lagelufm 96.7 to ba je abeye fo ta mo si x lagelufm 967 le fi darapo mo wa Tunde Olawo ni olootu iroyin yi pelu iranlowo baba Tunde Moron keji Okon Joseph eni dobo lo kotimi e seun tan gbadun wa a oni sura wa amin

0: sa ni fi kwe si ti ti wa o e si te mbo wa
1: Kari Mandeyi Abolori Omo Salami Lagilu FM 96.7 Felele Lawa Tatim Pase Pioba

0: je po ye mi ni won ni be ipeta loye ko ye mi ni abi ko lohun sa tona wa aro ni dikness olawumi na beres won mu mi joko ti on beres ba mi na beres foro olorun ba mi ni bo mi ni tori ngba ti mo ri nti principal ye so aya mi beres si se gidi aya mi nda dan dan si meni ti foro lo mu lati egbojo nro tojo lagba ni aro ni ni mo ri kini mu lati lo kalekun toro kaluku lo na gboro si ara re pada ni gbojo ti bere to strong mo ni mi mo to se bi ami kan sa nda o kan se gidi lati pe mi joko pe on gbogbo ye oluwa on gbogbo ye oluwa tori gba mo ri arabirin to pon omo bi omo odun obo omo osu melo kan seyin omo yen gbodo ti ipodun kan o yato si mo se ri ngba won sese gbe won wogbo to soro omo gan ti e man shit iya ti di nkan mi ah woni lai ti pose meji e gba mi awon eleyi ti an si nsoro yi won o ri nkan kan won o da nkan kan ko si n to kan won pelu emi olohun kan gan ni gan ko ni conscience ta ni de conscience awon eleyi o ri won mi ro pon ri conscience nbi kankan egba ni kan tun ti o tun foju e lo tun send di kini kan si mi ti an ati owo atese an si nge lekiri lekiri bi en giran leya won be si se e kan wa lo nto wo se yodun abi odun eyan ah ki wa ni o sele san ti an ko wo gbo yi ti ta n de ba tan ta ide na ni ku e de to send de si mi de ki mo pe awon ti an ko wo gbo be gbeyan ba lo ra eran loda ni won se won o won ke won nu sa sun won pa won de ni eyan iru ti e iru oju to ni lo ni owo ni ori to ni lo ni owo re ese re nkan kan na le jo nko kiri o se ade bi pe an ke so nu sa sun awon ti an ko yi won le bi oh god àwọn tí wọ́n ń kó wọgbọ́n èèyàn bíi ti ẹ ni wọ́n àwọn tí wọ́n sì ń pàrẹ́dì tí ẹ ń jó ń bi wọ́n ti ń gẹ́yàn bí ẹ ń gẹ́rẹ̀ yìí èèyàn làwọn wọ́n dàbí èèyàn sẹ́yàn ni wọ́n sá mi mọ̀ bóyá ẹ rí fídíò ọmọkùnrin kan tó so tí wọ́n dá wọ́n ń lọ ìgbọ́dún náà níbi ìjẹ tàbí ìjẹrin ló ṣẹlẹ̀ ti won lo ti an se boss odidi 18 seater boss ti an se da duro tan pelu bon ati gbogbo e won yebon won se gbogbo e ti won shoot ti de wa bala lori kini mi mo boye ri oluwa mi mo boye ri kilo na bayo ejo eja ti ronu ah o ti de ko rita meta ona ara bayi ijoba le fe sabi amo looto won ijoba la n fe ba soro won ba ijoba soro ta fe re amo security report ni te ba fi le dan wo lekan bi o se mo ri ni te mo leun ko wa mo ba mo ri be ijoba na wa sira ro won wa ni won o gberin ajo mi ro pe gbon ti principal wi dada eja to pada sibe eja to pada si ti principal wi o mi pe won ti gbera lati rescue awon tan wa nu gbo won se bi akoni won ni nkan sele se gbo n to sele sa kini won lo sele gan won bo eja to gbo n ti principal ri e lo sori facebook mi o ri lori facebook lekan mi fe ka miss anything eje ka tun pada sori facebook e lo sori facebook hello e lo sori facebook pada e lo sori facebook pada mo fe ka to ehn ore principal re e ja pade nbe lo sibe lo egbon tin wi
1: please I am here again to beg the government president Tinubu and the governor of Oyo state eyin Aseyi Makinde to please help us and dialogue with these people they should not use force the force that they used yesterday has cost us so much it has added to our problems in fact some one of us has been picked that they are going to kill him because government tried to help us by force we want you to call them and dialogue with them so that our lives will be saved we will not be killed
2: all we the teachers and the children please we need your help president Tinubu please negotiate with these puppies these people
0: abiyama na soro abiyama le fe soro ti won re mo oluwa eje loda eje kin bomila eje kin bomila nkan tin se mi bi mo se wa yi mo se ngbon ti mo nwo ti mo nwo yi in ti mo nwo yi mi ro pe wo e tun wo eje loda kin pada de ara mi o ti sile
3: Lagilu FM 96.7
4: Alaafia Olorun ko baba ogbe ti to ngbo mi lakoko yi mo ke okunrin mo ke obirin aisan ti o gbogun Olorun ni fi se nikankan yin o oruko temi ni baba egun
5: ti mo wa lati ajase ku tonu ti mo ti wa ni bi patetewetegbo Alaafia to lo lowo lowo ninu Liberty Stadium ni osan sami ibe lawa to ba ti wonu ogba so pe star number 12 lo nlo e kole star number 12 ni baba egun wa oloju
4: olohun oba oni gba oju lo gbogbo wa o ti won ba ni oju nyo yen lenu nkan kan lo nfa boya wo ti e ti ni akọ kokoro nerun ni ara tabo oni kokoro nu eje abi ifunpa giga niru ara re o le sakopa fun irina ewa boya wa ma ri bi kurukuru abi ko ma ri bi efin abi ko ma ri bi oye o rira telewo re o da 1000 naira mo yato si 500 naira elomi o le rin lale bire mo to ba ko si ni bi irina ti e bo se njasi koto ni o ma jasi gegelete elomi o le ka nkan to we elomi o le ka message mo be ni elomi o re ni to nbo lokan afigba to ba sumo ni o to ma so pe asilagbaja asewo ni o da osomo yato fun ale omo lo nfa elomi ka kakiri nise ni o ti e dabi wi pe ala nta ku o ta gaga si bi irina telomi telomi o ma ri bi oku ni bi irina ti e elomi ti e wa la ju re kale ko fi ri nkan kan mo rara elomi o da kolo aso to wo mo elomi o ri ne ri nkan to fe je e ma ni je nje ota yin ekun aro ekun osan ekun ale ogbe ti to ngbo mi lakoko yi e ma ni rogun ekun be yen ba nsu ekun asuju a ma sa

Ebeeri pe oro principal ye mo n gbe lori Facebook floggingly mo n gbe repeatedly mo fe ka jo gbo ko wora ki ka lu ko yo n to ba fe yo nbe mo se ni bi an se n pa se polowo oja lori radio tan wa lori Facebook ki won se ma wo ogbon ti principal yen so e je ka fa ogbon yo nu e mo wa fe se clarification kan o to ni pe awon fulani ni won se n pa n so pe awon ara wa won kan nu won lara awon n fun won ni information ni awon ara wa ti won wa nbe won ro pe lagbaja yi lowo te ba lo gbe lara ebi e ro gba ibi bayi won lead mo won fi han won oro kan to yo si mi lowo ni jo karun osu karun May 5th no don ta wa yi e ba calculate e ko ti po osu kan o inu osu ta wa yi se osu leya ijo karun ninu osu karun ariwo kan so ge lati police station ni Jebujesha ile yoruba n Jebujesha o pe Jebujesha onumo iloko gangan inu igbo kan ni iloko gangan loro e ti sele awe kan to n se kidnapping tele malu ni n ji gbe elene kan lo ba pe malu to n ji gbe so wa dawo ni elu lo ta malu to ji gbe eyan ji gbe kidnapping lo dawo gidi nsin to de pe o ba gbe eyan kan o le bere 10 million ko du ko ri 8 million gba nu e malu elu lo ta malu le yum na ba wo pe so wahala to n fura to de pe malu lo nap ka o nap lo n se yi ase wahala lasan ni elu malu to de pe ko lo le ko do wo lo to ta gbegbe a bi o se n pe gbogbo le re fole iyo ba ni di ni o kan bere pe mu wa wa de ni tin de gbana tin fa kini eye ti o ra rap melo kan ni o kan gba lowo e o ti do ni moto nu en to ji moto gbe won kan ta moto give away price moto 7 million won le ta ni 700,000 ko lo le ko do wo dare a tun gbe mi lola ijo gbogbo n to le ijo kan si n to lohun lawe ti n gbe malu lo na ba ro pe owo mo ni kiri looto awe okunrin to lo ji malu ti o ji o malu o gbe ti won se won court wa ni ko sanwo wa ti o sanwo court ba ba ji gbe gbogbo won ni o san n da di adan wo won mo ji gbe looto won ji gbe o an of ele eni kan towo ba won o fenu ara re so o ni ti sure ko won ti ma won yoku gbe ni kan towo ba o fenu ara re so o oni bo n se tabi olobo wonu enu e force de yan fi n gbe malu melo le yan se wete eyan kan to malu ni o le ko yan mewa le kan ko ropo malu kan pe eyo kan sire eyo kan wa won jigbe o salaye o ma se faye le gbogbo eyin te n pe mo ri be se n pe to n wole ma se faye ele e je agbalaye eni to ji malu to n ji malu to bere ti gbe yan nipinle osun

0: kan fe wa o mo kan fe ka mo pe awon Fulani ti wa laarin wa kaakiri nile Yoruba ti wa kaakiri nile Yoruba mo ranti ore mi Hamzat Tunde Hamzat Dr. Tunde Hamzat mo ranti igba ti mo gbo wa sori program igba ti kini esele ti won kidnap won ni iwaraja ngba kan won salaye ntoju won ri nu gbo re ngba mi eyan kan fese ko yin ro pe gbongbo lo nfese ko to ba wo kan ri pe egun eyan gbogbo ran ti kuro lara egun lo fese ko egun eyan mo re o wa bere si ro pe enikan na ni mo boya mi lo ni aboya bi lo ni ani o se mo pe ikuni so gbogbo wa di dede elomi o lowo repete elomi o ti ko ni kule repete moto po repete ti ku ba de bakan na ni ati were ti sun nu gota ti sabe gada iku ikan na ni toro ba si ti sele kota to ikuni afeni olorun ba fe koyo kota to ikuni o Dr. Hamzat lo nbere si ro pe ha iru eni ya mere ti je boya professor lo boya chief le ni to wa nle won la won re egun eyan kaakiri nu gbo nibe ni ile jesa nbi na ni o e to sele ile jesa ni boya ke gbo e ja koja lo sibe mu fe ke gbo yun mo se npada bo soro ogbomo so ibe gangan ni court a fe la ma dasi e je kin kan fe yi kin fi yi oro nle ore
1: Ele ni emi mo koko bere se ma lo ni emi jin gbetele Ele ni awa ore mi kan to je Buhari won lo wa pe mi won wa ba mi nbe o ni pe ka wa lo se kinabi to mo wa jo ni won temelo la jo so won a jo ga wa do so temelo nera nba ti di aro ago mesa ojo yin an wa gbo pe awa family won soro legbe wa ta wa to kalo nwa ti a to kalo
0: e lo sori Facebook mo fe ke ri yi o salaye e mo fe ke ri funre lo salaye e o funre lo salaye e e lo sori Facebook principal lo se soro ti mo nwo mi hopefully e lo sori Facebook e lo for Facebook e wo dan Fulani o ti gbo Yoruba fo lori o gbo Yoruba baje e wo bo se nfi Yoruba explain to sele oluwa o sanu wa
1: on pera wa o yo ku olo awon na mi jan ti lo o wa pade wa loju ona ta fi mu te o kan o ti sapo ni kan to mo ibe yen on lo gbe wa debe eni to se alagbada ibe yen on ni so fuwa pe eni e o ji malu eni kan gbe to jo fa case ti eni e o ni oko da owo ye pada oni ta ba kinapo re
0: se gbo n to nso eleyi malu ni ji gbe tele to ba fo gbo gbe malu boya bon ni won yin popo abi won ta ofa popo ani tin tele mo lu o fowo gbe mo n ba fowo gbe tan awon ko mo lu se n ru ni iron ti o ye mi gan nu se won gbe moto wo ibe won lo ko mo lu ni se won ru malu kuro nbe ni bo ni won se ri gbe oni malu lo n ji gbe ntun agbe malu lo n ki sa gbe yan pe nikan lo wa ba n pe anji ma lu o jawo to tara anji yan ni jawo ni sin se ko ti di business sem fura pe o ti di business o ti di business o pe an gbe gbe wa ma lu to nji gbe ki wahala re gan po o sa dede ikan wa ti won mu oni moto se ri paya ti won se eni ti o wa gbe eru gan to mu moto wogbo to wa gbe ma lu on fon lugbe ere to gbe moto wa ni won mu ni won explain pe dakun emi o mo nkan kan o kan lo nleru to n fe gbe ni mo wa gbe igba to n de bi lo ri pe molu ni won to lu moto won o mo nkan kan se mo lo mi lo ngba yen ma de wa mo se ma lo pe molu ni oni ko wa ba won gbe ki se kini o moto lasan lohun o agbepo laja o jale bi ede gba le se epo ti sise daran ti e

0: Ole ajima lu ni mi tele o e gba mi ore mi lo ni kin dole ajiyan fulani lo so be fulani wo e se suru e ja jo gbo bo se nlo e lo sori facebook bye oya he je ka lo sori facebook mo gbodo je mo gbodo jise yen e lo sori facebook ole ma lu lo nji gbe ntun o olohun lo ba pe enikan tin ji ma lu ti adajo re awon fe ka ji o na eh se transitional ni kin pe ni abi promotional lo ba promote sole ajiyan owo ba o oni kan lowo ba awon yoku sa lo sugbon owo ti ba awon yoku na egbon gbo owo ba ohun ojo karun ninu osu karun yi e loro yi isele ni iloko legbe jebujesha
1: ele ni emi mo koko bere se ma lo ni emi jin gbetele ele ni awa ore mi kan to je buhari won lo wa pe mi won wa ba mi nbe o ni pe ka wa lo se kinabi to mo wa jo ni won temele la jo so won a jo ga wa don so temele onera nba ti di aro ago mesa ojo yin an wa gbo pe awa fami ni won soro legbe wa ta wa to kalo nba ti a to kalo a jo pira wa oyoku olo awon na mi jan ti lo o wa pade wa loju ona ta fi mu te o kan ti sapo ni kan to mo ibe yen ohun lo gbe wa debe eni to se alagbada ibe yen ohun ni so fu wa pe eni e o ji malu eni kan gbe to jo fa kesi ti eni o ni oko da owo ye pada oni ta ba kinapo re ta ba sawo yen ohun yo yo owo to hun na eyoku ajoku okuri to se alagbada nbe yen ohun lo gbe wa debe emi o wa debe ri tele ni to si nbe ni la gbe won pamo ni to si ni bi ta mu o jina se agbon
2: you call that on 5th May 2026 at about 3:25 a.m. the complainant reported that in the way the sharp police station that while he was sleeping with his cow and cattle along local area Ejibu Ejesha. All identified persons numbering about 6 armed with sophisticated weapons suspected to be kidnappers appeared suddenly and started beating him, demanding that the whereabouts of the victim, one Yahya Suleiman. And consequently, he was abducted and taken to unknown destination in a thick forest. Upon the report, police went on trail of the suspects under my directives. Intelligence-led and coordinated operation was launched by our men comprising in conjunction with local securities, while the team were on patrol along local Jesha, combing the bush, the abductors, on sighting the team, stabbed the victim on his chest and stomach and fled the scene. The victim was tragically rescued and rushed to hospital by some detachment of the team. While the others continue with the bush combo. In the process, one of the suspects, Umaru Adamu, was arrested with a fabricated automatic pistol. On my order, the case was subsequently transferred to an anti-kidnapping unit of the command for discreet investigation. An intelligence-led investigation it was carried out which led to the arrest of two other suspects, Nasir Yahya in Ajashe, Kwara State, and Umar Yahya in Sabon Ibodi, Elisha, both in connection with the kidnapping incident. And all of them confessed that they are the the bandits, the hoodlums, terrorizing Kwara and Ejesha Axis.
0: Taloye bayi o eyin mo nbi o boya mo re ni toye ti n ba ri inu mi a se dun ara mi a se ya taloye bayi o o ti n seru ba ni o seri ni agbegbe kan ti won pe ni ifira akoko lose to koja agbe kan to ko bo ebe to ti n bo ni won ti kidnap e awa mo o tori ko so bo lo se jabo bo lo se jabo amo amoro nse o ja ku lowo won bana bana ngba to dele ninu ninu paka lekeun e lo se wa wo pe ah olomo lo ko mi yo eta ti o yoju si awon ti won ori meji inu awon ta kidnap e lana ori won la ni o won koja waju ile egan ni o se won ku mo le e won koja waju ile egan ni o e je nla mole le kan si arin wa won wa o won ti envelope wa bayi o ona abayo e ja belohun ka si gbese walk and pray. We are back. I walk, but I talk and pray. Ish. You walk towards it too. Kona musha noa. Ah, ni ra ni fese siu. If you are koko lo ti chele ni je rekoni e. If you are koko lo ti chele o. Abi if you are ni lo ti chele unti mo nsofuni. Ile o kuto anu.
3: Eshe baba.
0: Shafi ani.
3: Aku aze kwadu.
0: A se ku odun nu
3: odun ayo la ma se
0: ami ami
3: eyi opo te n pe okoto anu e ma binu bo se gba lodun eniyan o aye re oyo won tin pe mi ka to so odun
0: awon ba se ma n se dogo sa mo
3: la se jesu won so mi doko opo won sa n pe mi sasa na ni olorun gbadura wa sugbon ni tesiwaju lojo monday abere oyo wa ninu ks ni to taga ni a se leni
0: lati ago 12
3: a se leni sugbon awon yen si ro pe odun si wa nta awon wow, to nkan bo lojo Monday la se Eledumare
0: abire oyin important o oh, good of da fun yin o adie mi n fi bi kokoro han mo ni o mo ri n to dun eja osan mo se fi han yin mo ri po n sise natural inoculation ni
3: beni
0: it Benny. Works with your vein and your system
3: so a dupe lodo lo to ba tun di ojo Thursday la se olon baba mali o wa ni kale
0: lojo Thursday baba mali
3: beni baba baba o pada travel mo
0: igba ti baba wa eyan meji ma ma ri ti awon meji riran
3: beni
0: awon meji riran lojo
3: yen awon meji riran lojo yen
0: o le je ni to kan le eni tin boy
3: mo nigbagbo so ba dojo Thursday baba mali o wa ni kale la se Olorun ojo Monday ona ni awon jinja awon na wa ni kale awon jinja seminar awon na wa ni kale na lojo Monday ati baba oloyin so ba lojo Thursday
0: ojo Monday jinja
3: seminar jinja
0: yen mama je ka fi tafala o ntoju ara ade to le mi ko wo latare mi experience every Friday
3: adupe lodo Olorun so awon ti won se tun ra awon organic foods awon powder food fufu gari akara lafun ati bebe lo to je organic ti won fi chemical ti rara
0: o wa biba
3: o wa biba ni office okoto anu everyday lo wa nbe awon alagbata na awon na le wa ko ni ko alagbata tawon no de ri ere jabrata lori e olo agbadura wa so ni ojo Tuesday awon ti won ba wa ni apata mo kankan ni opposite Olakunle opposite Olukun Central Mosque abere oyin wa ti awon toju pepe
0: pe nbe ani ka gbe suno ni ti to ta garden ba jina eyin te wa ni axis apata omi adio elere akalawe kokan
3: e lojo Tuesday ati lojo Friday la se Olorun ni opposite Olukun Central Mosque o wa nbe so lo agbadura wa so ba de tun di ojo Saturday abere oyin wa na ninu KS ni Total Garden
0: Monday Thursday Saturday
3: Benny.
0: Abere oyin sure
3: ninu Total Garden
0: Monday Thursday Saturday
3: Benny. Pelu ogun Olorun ninu Total Garden so ojo Tuesday Friday ni Olakunle
0: traditional agbadura wa number ko to anu 07081674433 in your land phone ni o wa ni office Okoto Anuloke mobile 1 090 477 08 999 mobile number Okoto Anunu abo to ba je pe ta loye le fe pe ti de so omo to so ba si wa le 08116 damo bo bo bo bo bo bo sari wa so sari wa so o le ma so oju e sari so sari getting 0811 16 anyway oju e ti lo ko si lo polo 08116 87 oba di Monday a ma pade oba di Monday a ma so pa ele pe de so yo moto so sori 080 333 04174 ati abi ke pe airlines Airtel 09023760575 mo appreciate ni I just feel about to show my name. Get going.
4: Ẹkú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ ìkànnì bá ń fẹ́ dé káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà a ní fi àìsàn a ní fi lo ìgbà àlàáfíà ara wa kò sì ní di fi àfi àkúnlé fàgbé orúkọ tèmi ètò tí mo mú wá fún yín lénìí ilé iṣẹ́ Emiwon Naturalist Care tó wà ní Tèmídìrí Bus Stop ní òjèlé Ìbàdàn àwọn ni wọ́n ṣe onígbọ̀wọ́ ẹ̀ ṣé lóòótọ́ ni pé ìmọ̀ ewé àtegbò ṣé ó sì ń ṣe bíi tìgbani àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ẹ̀yẹn ṣe àfarabalẹ̀ onídùúrú àìsàn tí ó wù kó lè máa bá àgọ́ ara yín kó máa bá a fínra orí ètò yìí lẹ́ẹ̀tì mọ ọ̀nà àbáyọ sí àwọn àìsàn náà ẹ̀yẹn kọ́kọ́ dójú ọjà náà lẹ́yìn ìgbà tí ń bá padà dé màá wá gbé aláṣẹ àti olùdarí ilé iṣẹ́ màá gbé wọn wá.
5: Tí wọ́n bá lo ráyé wá nítorí pé olówó lọ́wọ́ tí wọ́n bá ń tàn ọ́ pọ̀ ráyé wá nítorí dúkìá tó pọ̀ tó ní ọkàn ti balẹ̀ pọ̀ ráyé wá àlàáfíà lògùn ọ̀rọ̀ ṣáájú ara rẹ o ìlera sílẹ̀ ní gígùn gbogbo àrùn tí ń ṣẹ̀dá láyé náà kọ́ láyé fi ń ṣe ni bí dọ̀tí bá pọ̀ lára tí gbogbo ẹ́ńjìnì táṣẹ̀dá bá ṣe bẹ́ẹ̀ tó kọsẹ́ má fòyà tó bá ṣe bí ẹni rara tára rẹ ò ṣe déédéé pinnu ló kà yára rẹ o Venitone Cleanser ni kò sẹ́mu agbanúgbàdé fọgẹ̀dẹ̀gẹ̀dẹ̀ ara dànù Venitone jagunlabi panko pé ọ̀rẹ́ ara tọmọdé tàbá tọkùnrin tóbìnrin ló lè lò ọ̀ṣọ́kùnrin sóbìnrin dòpé pé Venitone Cleanser atẹ́jẹsẹ máradán bíi kóró sin Venitone Cleanser kìkì dé gbòógì tí ò lọ́tínú la fi ṣe ó ti wà káàkiri ilé ìtajà oògùn jákèjádò ilẹ̀ Nàìjíríà a sì ń wá alágbàtà fún Venitone Cleanser pé nọ́mbà kò demand 08034051533 08034051533 iléeṣẹ́ Emiwon Naturalist Care ló ṣe Venitone Cleanser.
4: Òun la yé tún lò. Ẹ káwọ̀ padà látòjú ọjà yára. Ojú ni yín kì í ṣàìmọ̀ fólókun. Ṣùgbọ́n fún àǹfààní àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ ń gbọ́ wa fúngbà àkọ́kọ́, ẹ bá ń dárúkọ yín lẹ́kùnrẹ́rẹ́ àti orúkọ iléeṣẹ́ yín mà.
6: Mo kí gbogbo etí tó ń gbọ́ mi nílé. Àlàáfíà ara wa ò ní di fi àfíà o. Èmi ọmọ yín náà ni olólùfẹ́ yín. Joy Adékunlé Adéjàre, olùdásílẹ̀ àti olùdarí iléeṣẹ́ Emiwon Naturalist Care Limited.
4: Àwọn kan ní ewé àtegbò, wọ́n ní òṣìṣẹ́ mọ́ mà. Ṣé lóòótọ́ ni wọ́n láwọn baba ńlá wa tí wọ́n mọ̀ pé gbogbo wọn ti lọ tán?
6: Bó làwọn yẹn ń gbé bó náà wà. Bó náà ṣe máa lérí àtẹ̀gbò òṣìṣẹ́.
4: Wọ́n láwọn tí wọ́n wà ń bẹ̀ ní ìsìn pé wọ́n
6: mọ ojútùú ẹ̀. Lọ́run fún àwọn kan ní ìmọ̀ wọ́n ṣe lè lò ó. Iléeṣẹ́ mi wọ́n Naturalist Care Limited a jẹ́ ọ̀kan nínú wọn.
4: Lára àwọn tó nímọ̀ nípa bá ṣe ń lo ewé àtẹ̀gbò.
6: Ó sàn ju wúrà àti fàdákà lọ. Àwọn bàbá ti wá orúkọ tí wọ́n ní orúkọ tó dàní. Bàbá tèmi ni Dókítà Oríṣègùn Adékunlé ẹni tó ní iléeṣẹ́ Ẹ̀mí Ọlá Naturalist Care Limited.
4: Wọ́n yàtọ̀ sáwọn tí mo gbé ní àkáǹtì.
6: Mo tún jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ ti ìwòsàn ìgbàlódé. So mo wa
4: gbe mejeje papọ
6: o wa se
4: ono fa ti ti emi won to fi yato sita mo yoku to nigba ti mo dele itaja yin mo ba pe se natural care la wa ni abi o da ta ba so nipa imo ewi ategbo lati fi se toju ara nja ri awon aisan kan to je pe imo ewi ategbo gan o ti e kapa re
6: se ri o ogun aisan lo wa o olorun lo le nti mo le so nipa
4: o ti ye mi o ti awon ara ile e wa je amu leyo kokan bayi tori asiko awon aisan wo ni agbare ewi ategbo ti ile ise mi won natural care ti won se pese awon aisan wo lagbara re ka
6: se ri orisirisi nkan ni an toju ni le ise wa sugbon ode ta wa loni ode isan ati egungun ni
4: isan ati egungun ta ba se ni ka wogun to gbara wa ero
6: ninu eto teni e ma pe mi ni iya sopanu
4: iya tumo si pe gbogbo en ti ese atapa won ti isan ati egungun o se dada
6: a fe yanana kini awon isoro to n ba egun wa ja
4: egungun ati
6: isan awon isoro wo lo n ba isan ara wa ja bawo ni mejeji se
4: lo se wonu ara won
6: lo se wonu ara won ati wi pe kini awon ami ta ma ri ta fi ma mo ati
4: ti isan ara ba da se le kini awon ibe na ma wa gba wole ma ise kini san gan se nu ara gan
6: ise ri isan wa o dabi network to n gbe eje
4: kaakiri gbogbo part of our body
6: ohun na lo n gbe oxygen kaakiri gbogbo
4: ara
6: tori na ise alagbara
4: to ba ti le dase ru bayi gbogbo nkan o ni se dede
6: mo se wa ri ki ise ara nikan ni o n fun ni awon nutrient to n fun ni eje o n fun egungun na
4: egungun
6: to ba ti se ti isan ti o sise daada o ma affect awon egungun wa
4: awon egungun na o ni se to ye ko se
6: bo se ye ko se se o ni gbe awon nkan agbemi ro ateje se
4: ateje to ye ko gbe lo
6: ni gbe lo si ibi to ye ko lo igba to ba de ti wa ri be a ri pe ibi kan ma ku
4: o lo ma nfa te yo ni ese ti ku apa ti
6: ku e yo bi ko
4: eje o flow gbogbo flow
6: de lo ye ko de e ma ri ese lomi o ma tick o ma dabi pe skin yen o tubo ni ko ju ju bo se ye lo o le dudu o le pupa to ye ko ma ni fun ese yen ni skin discoloration elomi to ba dide duro ma sare joko ni tori pe awon kokoko bi pin
4: a ma wa nbi ese
6: bi needle a ma gun lese ti bi gba to ngun elomi ese yen a ku tikiri to ye pe bi bata gan jabo lese
4: ko ni mo
6: se isoro yen o ti ni se pelu isan sugbon ohun to yato si pe bo se ni fini yen egungun na bere si ni san egungun na bere si ni ro se wa ri elomi to ba rin die bayi a ni lati duro tori pe ko ni le rin mo ese yen ati hook
4: ko ni se bo se ye ko se mo
6: ko ni se bo se ko ti se mo a di pe ko joko die ko to tun ma lo iru awon ni be won so pe mama re awon nitori pe nkan to n se won bo te ba egugu lo na lo
4: ba isan lo
6: eyin awon yo ba so pe adiye o n tese ku iru ni o
4: owo yo je mo eyan
6: ko je mo eyan
4: ba ti e ba di e lo ojo mi niyan
6: so je ba ti ri awon irora inu rike rike yen ni awon joint wa tawon eyan ma pe ni arthritis tabi irora inu awon egungun waist wa iyen ni ibadi wa apa wa jade sister ko tete bojuto ara e phone number mi 08304051533 08304051533 elomi wa to je wipe wa tori pe o subu ni a so pe igba to ti subu lori okada loduko bayi
4: won le ti ton
6: igba to wa ya o bere si ni ran ohun elomi wa to pe ti ese kan ni won wa to won ri to elomi wa to je wipe egugu yen o ti bere si ni kako o wa bend to ba ti wa yan re pe won ti gogogo bi en to ma subu elomi gan subu loju titi elomi dere aisan to ni se pelu iso tabi aisan to ni se pelu okan ohun lo fa isoro egungun ti e
4: pe lo lead si bi egungun
6: fun bi apere eni to ni aisan roparose boya ko le gbe apa kan ni ko le gbe ese kan ni elomi stiffness ni ibe yen kan ma le kokoko wo yen ma le to pe ko ni le kako telomi o ma wu ni roboto to ma wu de ori itan e se riro awon eni be yen te ba sayewo won daada e ma ri pe awon aisan mi na o ni se pelu
4: nkan ti o
6: se so at that point self medication ko sese tori pe won gbodo se ayewo lati mo kini nkan to nse ni yen gogogo
4: gan gan ni bo ni nkan de duro lara re ke yen ma fun mo ri pe wo nu
6: rirun ara riro to ma ko je fa re to ma ma wo ese elomi bi to tin wo ese lo ti ma fa ti eje ti ma sa lo sinu
4: okan
6: ibala ba wa de elomi infection lo fa pain si ti a ni eyin ko n ro ohun ni gbogbo ara n ro ohun gbogbo ara n ta ohun a le pe ina orin kakiri ni gbogbo ara won se wa ri n to ba ti sele ti ison eyan o le se dara ni pataki lokunrin a affect bo se le soju se ni ta question na ni
4: to tori akoko wa iya wa tori te ba ni ke mo mu leyo kokin ejeji bai ojo lo tan bi awon eyan ba wa kefin iru awon nkan te tin salaye ninu agbara won aba won aisan mi na ona wo won to ba won wo sese ti mo fi dodo yin
6: won so pe ka ma fo to nduwa
4: bodo aso
6: won tu so pe tino ba tan laso
4: ejo tele kan
6: to ni opopolopo lo te ko ti nawo nawo nawo won ti lori sirisirisi ti o lojutu ojutu wa ejo ojusi wa ni ile se wa ni oje temi dire bus stop
4: oje nle ibade oje ope meji nle ibade
6: emi won naturally scale limited ko ta ma koko se ni pe lati se ayewo kini to nse o ba di o gba card
4: owo perete na
6: e ba ti pe number mi 08 0 0 0 8 0 0 8 0 3 4 0 3 4 0 5 1 5 1 5 3 3 5 3 3 5 3 3 lati bere bere yi ke ni pa boya elolowo card ni tabi kini awon igbese to ye ke gbe te ba ti lawon ayewo te ti se e mu result e dani baba yin wo ki se so ate gugu ni ko la ntoju ni le so wa orisirisi ko la ntoju okuri si o le se eyo dada ni suru orisirisi
4: oniru eyan la le mo lope ti gbadun iya wa e ri pe baba nso nipa pe eyan fi ewi ate go se toju ti won e to yato tori won ton fi mo ti ode oni won ton fi kun legbe kila yin na duro de bi won se pe number won e ma lo si odo won tara yen emi won naturalist care to wa ni temidire bus stop opposite sweet oil to wa ni oje ni bada tabi ke mo pe ero bani soro ti won fi le e wo a tun mo pade won to a tun di ni ojo mi ojo re kunle fagbe lo ruko temi aisan ko ni fi agu are emi ati yin ko ni bi se bujoko
7: ero ma wa o ega giri ma bo o sile ise mi wa n to kale sojele konile ogbo kale jogbo e so fadan koro fo be bele ise mi wa naturalist care limited ti kale ka soje olorun lo kuku diri e wa fakuko ti wa gbogbo ogun to n jade nile ise mi wa n pata lo wa nibe lowo ti o gajara lo pelu irinse igbalode lori ranran awon akose mo se nbe ni kale faye wa ara awon fi to wa leti wipe anfani nbe bu gbogbo adote eniyan kankan 50 ti won ba kankan de lojumo atara sasa ma bo ni ajoke plaza ni dojuko finish station to wa ni temidire oje ibadan hello hello wa 08034051533 emi wa lo so wipe ani faisan sodun

0: Tinsele, ipade adura o de bejilele yo. 72 hours with God. Pelu baba wa baba adura enke 47. Oma wa yelo yo Friday, May 29. Saturday, May 30. Ati Sunday, May 31. Ano yi. Kori uke no more wo. Ilu akpatere bada. On the 31 yenge gelo yo tabi baba adura enke 47. Eni tiyolo unlo di no yo ni poju po kakiri agbaye. Oya gugwe nye jakpade lori uke adura no more wo. Ebi toju po polo kwenye lo nge no fe. Iwona mabo. Awa jante jankare sholo wala yelo ma wambe. Tue mo polo kwa wolo ni ami. Lati woro dumbada. Ewa mato e joku. Mato e joku awa mato akpatere. Lori uke adura no more wo. Fekure ri alaye. Memba sini ke makbe. 0903-393-3006 Tabi 00-6648-1455
1: Baba Ibaruba Onisegun ibile ko pe meji jake dado ile Ibadan.
2: Ẹran o ji pe ninu ekunrere alaafia ni gbesi aye ifokan bale. Ti mu eda gbadun ise to foju aye se alaafia o si igbadun o si. Idi ni yi ti oba oke se si agbe kale Baba Ibaruba to si fi ojutu ewe ati egbo ati ba ti lole won lowo agbaragada okuta ogun ibile ti koju awoka arumalegun laku egbe abi ko mo kunrin o ma muna lo gbari airorun sun dede bi eti ba nwoye abu fe ma se gbonin owo kan se kan gbodo ma gbon riri abi ki nkan ba rin kiri are eniyan ara tita abi ko yo ma ko yan loju aya si le ma lu kikiki o dope lodo baba Ibaruba oba isan ara iyana UBA bank ni mo lete ni badan leyin le baba deribu gangan adoju ko people's girl grammar school 08033881008 abi 07018211111 irinse igbalode la kokko fi sayewo fun yin alaafi ara wa ko ni gbon danu bu bi elubo
3: La Gelu FM Jagaba Gogo Radio Maro Wancho
4: opolopo awon eyan ti Olorun ba se tan ti tu sile n to kokko ma nfi si won lara ni ka dide kia tabi ka pe awon eyan sakiyesi n tan kofiri ninu ara wa baba Ibaruba oba isan ara ko si nkan meji ti a n se ni ile ise wa o to koja ka se toju un to ba le kolu isan ara eyan ti o fi so ni ton didakuda gege bi won o ti bi lati kekere gbogbo awon eyan ti won ba ma n wa si office wa to wa ni adojuko people's girls grammar school leyin le baba Adedibu ni molete Ibadan ni oruko wa ko ni di ajoji si baba Ibaruba oba isan ara ni mo nkin le kan si kin to tesiwaju eje nkokko fun ni ero ibanisoro ina nitori eni lo re lati ba mi soro leyin eto 08033881008 tabi 07018211111 Bogo eni ti o bari wa lakoko ta wa bayi awa na ti wa nibi patete wete bu alaafia eleyi to nlo lowo lowo ninu Liberty Stadium to wa Ibadan second gate le gba wole o stand 11 isoko kan lasi ni e ma bo tarata be battery ti won ko baba Ibaruba oba isan ara ni stand 11 isoko kan la odo wa nu e ba wa nbe ati gbe ero igbalode wa lowo ti a fi sayewo ti o si to wa sona san ibi ti aisan ba lugo si lara yin a o toju nkan mi toju isan ara lo o mo wa nbo na se ri opolopo awon eyan n lo ja si wipe n to nba won ja lago ara nikan ni won ma mo won ki wo nkan to nfa nigba ti opolopo ba nri apere apere kokan yo sapejuwe nkan ti o nse ni lago ara oju sisu o yato si ki kurukuru ma boni loju o oju wo bye bye o yato si ki oju ma hun ni o awoka ara o yato si lakuregbe o losan losan o yato si fasan fasan o gbogbo nkan ta so yi lori isan na lo wa fun nitori pe isan ara wa n koja lati ibikan si ibikan eleyi to ye ko dubule eleyi to ye ko naro eleyi to ye ko gbe omi eleyi to ye ko gbe eje eleyi to ye ko sa tokun onje ati igbonse sugbon nigba ti wahala kan ba ti ba nipa kokoro to ti wonu eje omo ede eniyan aba won nkan ta je abi awon idoti to ti gbara wa wole abi ati lu ara wa si ni odi pe awon san yi won kako won di abi won wu abi won ti e ja lawon bomi ewe ategbo makaju re baba Ibaruba oba isan ara ko pa number re ti ko pa oruko re ti be ni ko pa office re ti o ibi tan lo na la lo oruko wa na la nje awon to si nwa sodo wa mo pe ooto ni bo ba di pe yan to le merin e marun e mefa e meje kile o to mo o ti ni nkan lara afi to ba fe mo paro loku to ba ti di pe yan rin o migule gule nkan kan ti wa o to ba ti di pe yan rin o re lati nu wa o nilo amojuto elomi o le rin afi ti won ba nfa lowo yo ma fi sotun yo ma fi sosi gege bi omo agbontan ojo ti won se bi to se bi ene fe subu ni o elomi aya re a ma ga yo si ma dun to ba fowo kan isan pelu to sise denu aya wa elomi ese re yo ma rin tabi ko mo dabi ene pe o nta tabi ki ese wulo ni ko fa lola ese elomi yo si ma papo bi igba ti ejo ba fe boho elomi re ese kan pere ni o ma gbon ti ese keji o ni gbon ti owo kan o ma gbon towo keji ma duro apa kan ori yo ma fo elomi eti elomi yo ma hoye elomi ko si ni le mi daada mo to ba le se nkan kekere gbogbo nkan won won ni anfani wa fun lati toju eyin riro eyin orun ejika igunpa orunkun itan abi orun ese ni telomi o ti won ba so pe la kuro egbe aisan ni o ti won ba ni awoka aisan ni bo ba so pe losan losan abi fasan fasan abi egbon riri abi jakute ati bebe lo aisan ni gbogbo e gbogbo eleyi lo ye ko gba mojuto baba ibarubo ba isan ra mo nipa re daada lati leyi doki okun oruko wa se pataki o bi elomi ba gbo wi pe won se loko laya lati jo to ti dele aye ki lo koja iseju meji abi iseju meta o iro o dandan ni ki won na le soju se re lodo yawo ati ojuse re lodo oko re eleyi ni yo so e di eyan pataki ore mi o baba ibarubo ba isan ara ti wa ni le Baptist Stadium second gate stand 11 isoko kanla 080 33 88 1008 at 070 18 21 11 11. Ero gbalode nbe nile ta fi setoju yin ta fi bere to da gege bi amona abi atona alaafia ara wa ko ni gbon danugu bi elubo baba ibaruba oba isan ara isan ati n to je mo la wa n toju o amore ti yin.